0: lang po kaming top 20 no kahapon. Pero sobrang saya po talaga namin. And ako nung una, hindi pa ako masyadong kinakabahan kasi gusto ko talaga i-enjoy lang talaga yung awarding and sobra pati din naman yung atmosphere po doon. Hindi naman kami yung na-pressure talaga. Sobrang kumbaga magian lang yung buong program kahapon po. Pero nung sa announcement na nung papunta na po sa awarding,
1: kinakabahan ka na, I'm sure.
0: Nakaramdam na po kami ng kaba. Lalong-lalo na nung mag-a-announce na po. And sa program po kasi, ang ina-expect namin mauna yung awards,
1: okay,
0: yung mga special awards po muna. So parang hindi po kami nag-expect. Pero pagdating po sa announcement, yung agad-agad po pala yung top 10 agad yung i-announce.
1: 10 talaga, oo.
0: Opo, so starting from rank 10. And syempre lahat po kami talagang kinakaba na kami.
1: Syempre.
0: Sobrang prayers na po yung ginagawa namin all throughout the announcement. And nung in-announce po yung pangalan ko, unang-una hindi pa po siya agad nag-sink in sa akin. Pero nung tumayo na po ako, ipakiyat na kami sa stage, sinimulan po talaga kasi ni Adrian yung pag-iyak. Kaya sunod-sunod na din po kami. Talagang sobrang overwhelmed na po namin nung pag-akyat po namin sa stage. And kasama ko po yung dean namin sa school. And si daddy po, siya din po yung kasama ko kahapon. And unfortunately, yung iba ko din po, si ate, yung mga kapatid ko po, and si mommy, hindi po sila nakasama. Mm-mm. Kasi may mga ibang kailangan din pong
1: gawin,
0: yun po. Mm-mm. Pero sobrang saya po talaga namin. And actually, kahit ngayon hindi pa po fully nagsisink in sa akin, personally, hindi ko pa siya talagang nadadama na as in, gusto ko po kasi parang ma-express ko talaga siya ng sobrang yung ganang
1: ko. Pero, be honest, di ba right after we had the first interview dito rin sa Radyo Uragon, had you ever thought na you will be among the top 10 eventually? Na pumasok na ba yun sa pagkatao mo na, ay, pasok ako dito?
0: Hindi po talaga, hindi ako nag-expect talaga. And actually, lahat talaga kami na parang yung contentment kumbaga na pagiging nandun po sa finalist kasi sobrang taas na po talaga na sobrang blessing na po yun sa amin yung maging finalist kasi syempre po 30,000 malaking halaga na po talaga yun para sa amin and to be able na makapasok pa po sa top 10 sobrang saya talaga kasi malaki nga po talaga siyang bagay and malaking opportunity para sa amin
1: tsaka yung mga kasabayan nyo hindi naman sa tula kabigin eh. Halos eh, puro ano, magagaling talaga. Especially during the interview at saka kapatid nung essay writing.
0: Yes.
1: Hindi ako magkamayaw sa ano. Mahuhusay itong mga ito. Talagang, kumbaga, pulido na yung pagsusulat. Marunong in other words. Kumbaga, ako, I could vouch for one. Anyways, another last, siguro, bago ko punta tayo kay Maria Princess mamaya. Tanong ko lang sa iyo, kasi marami ang hindi masyadong alam kung especially sa you, Luis. Coming from a community college dyan sa San Jose, naging ano ba ito? Kumbaga para sa yung pagiging estudyante coming from a, hindi naman sa kinukumpara natin, coming from a community college, somehow, did this made you feel, wait lang, baka ano lang ako rito, parang panakibutas lang ako, or tipong, okay, nakasali ka na, okay na yun. Nagsinkin ba sa yung ganung ano, punto?
0: To be honest po, medyo ano din talaga siya. Kasi syempre yung mga kasama po namin dito sa finalists, mga universities, malalaki talagang universities.
1: Big colleges.
0: Opo, and syempre sobrang honored namin na kaming community colleges nakakasama rin dito. Kaya nga po, from our last interview po, diba, sabi ko sobrang grateful po ako sa Ako Bicol Party List kasi hindi po nila pinipili. Kumbaga na dapat dito sa TOSB, malalaking schools lang. Lahat kumbaga binibigyan nila ng privilege. Lalo na kami na community colleges. And hindi ko po, ngayon, parang hindi ko masasabi na community college lang kami. Kasi kahit nasa community college kami, nakakayanan po namin na sumabay, kumbaga, sa ganitong larangan ng sa education po, lalong-lalo na. And yun po, yung pagiging community college, hindi po siya sa akin para naging disadvantage. Kasi po, all throughout my experience, simula po nung nung first year college pa lang ako. Di ba po ngayon, last ng pag-uusap po natin, sinabi ko po sa inyo na hindi ko din naman po ginusto na to be part of the community college. Pero ngayon po, kumbaga malaking bagay na kahit po ako personally, nagkakaroon din po ng pagkakilala, kumbaga, yung school namin through this po na sa ganitong privilege or pagkakataon na ibinigay sa atin ng Lord, sabi nga po natin kanina, di ba?
1: Yeah.
0: And yun po, sobrang thankful pa rin and grateful kasi sabi ko, after nga po ng awarding kahapon, nakalive po kasi sa Ako B-Girl and sa TOSB 2026 na Facebook page. So, kahit hindi ko pa po sabihin sa schoolmates ko or sa school po namin, sa admin namin, alam na po talaga nila. And parang
1: parang nakikinita ko na pagdating mo by next week Monday may tarpaulin na. Lahat kayo may mga tarpaulin na, no?
2: Opo. May tarpaulin sila pinagawa namin.
1: Sa Ako B-Girl. Pero I'm sure may sponsor din ng mga eskwelahan. Imposibleng wala yan.
0: Kaya yun po talagang yung pagtanggap din nila kasi syempre masayang-masaya din po nila. And isingit ko na lang din po from our school, San Jose Community College, meron pong tatlong top-notcher.
1: Uh-huh.
0: Yes po, sa LET passers sa atin.
1: Sa katatapos lang.
0: Opo, sa katatapos lang. Parang yung admin po namin si Attorney Randy Blanza, sobra po yung saya niya kasi parang sunod-sunod yung yung
1: siyempre, prestige and awards.
0: Yes po, for our school. And parang sabi ko nga po, isang malaking honor na para sa akin na mabigyan din ng honor yung school namin sa pamamagitan ng ganito po. Kaya yun, ibabalik ko pa rin po na thankful sa events na ganito from Ako B-Girl Party List kasi po open talaga siya para sa lahat. Hindi po pinipili yung mga students na may kakayanan lang talaga and sa malalaking school lang talaga, kundi pantay-pantay kahit sa mga schools na hindi natin na-expect na maaabot ay naabot pa rin nito po.
1: Yes. Alright.
2: Tama yan kapatid kasi we have 171 HEIs na binigay ng CHED. So lahat yun, mas marami talaga ang community college dun kapatid. At lahat yun pinadalahan namin ng email, hindi lang email, talagang sinuyod namin yun na puntahan para makasali lalong-lalo na yung mga far-flung na areas. Talagang inikot namin yan. Hindi ko lang naikot talaga ang Catanduanes and Masbate. And ngayong 12 TOSB kapatid, talagang we will try our best na magkaroon kami ng roadshow. Napaka-tight kasi yung timeline natin dito eh. Ang dami naming revisions. Ang dami kasi nga, di ba, first time pagbabalik. Pero so far, ang ganda din naman talaga ng turnout nito TOSB. Pero bago natin interviewin si Pabs, batiin lang natin yung mga nanonood sa atin. Si Ryan Salcedo. So, kilala ko ito kapatid. Sabi niya, good morning. Romarico, si Kuya Estoy Romarico, taga UAS. Good morning everyone. Special mention, Ma'am Firefly Winter. Si Kuya Kyle Exiha, good morning po Ate Firefly Winter po. At TUSB Top 10 Students po. Congratulations po sa inyong lahat. Si Gabriel tayo. Oh, si Gabriel. Congratulations, Adrian, Luis, and Fabs. Si Ma'am Amy Abunda Bahoy. Good morning po, Ma'am Sally. Oy, ang aking kumare. Si Doktora Iganda. Maring LB Sidenyo. Congratulations. Si Kuya Kyle. Congratulations po sa inyo. Ang dami niyang message. Ayan, kay Fabs na tayo, kapatid.
1: Oo nga, kapatid, nako nakakaminsan na nafe-feel ko rin yung nafe-feel ng ating mga top 10 finalists. Ay, hindi yung finalists pala, awardees. Ito na, ang may pinakamahaba, sabi ko ang pangalan dyan sa Southern Luzon Technological College Foundation. Ewan ko lang kung paano ito sinusulat ng kanilang mga guru every time nagkakaroon ng attendance checking. Oo, ito na. Ate Pabs, kumusta? Magandang umaga.
3: Magandang umaga po. So,
1: kwentuhan mo naman kami, how does it feel na finally ikaw pala isa sa mga dahu?
3: Doon po kasi, kagaya nga nasabi ni Lois, hindi naman po kami nag-expect na makapasok talaga sa top 10 kasi kumbaga, kontento na po kami doon sa ano sa
1: pagiging finalist sana.
3: Kasi nakikita ko din naman yung ano yung mga capabilities tas yung mga ano talaga ng mga kapwa ko finalist na magagaling talaga. So sabi ko, parang kung titingnan ko, baka or kung sakali po mas may mga deserving or mas ano mas angat sila. So sabi ko nga kay Lois kahapon, kasi chill lang talaga kami, magkatabi pa talaga kami kahapon eh. Sabi ko, ano, maganda kasi yung ano, yung trophy, yung plaque nila. Wow, very maganda. Maganda po talaga, ma'am. And sabi ko sa kanya, pangarap ko po talaga na magkaroon ng plaque, kasi sa mga competition po or sa mga awardings is palagi akong na-fell short na dun lang after ng champion is first, ganyan, second.
1: Mga so, runner-up lang, ganun.
3: Yes po, runner-up lang. So, sabi ko, kung sakasakali, sabi ko, sana meron din sa ano, meron din plaque sa hindi makakapasok. Tapos, tinitingnan naman yung ano, yung plaque. Kasi sabi ko, isang linya lang yung takip. Sabi ko, mahaba yung pangalan ko. Sabi ko sa kanya, kung nandyan ako, dapat dalawa yan, dalawang linya. At sabi niya, sabi ni Lois, baka pinagkasya lang. Tapos yun nga pala talaga. So, si Lois kasi yung naunang tawagan sa amin. Tapos, habang pinipicturean ko siya, biglang in-announce din yung top 6. Tapos, sabi, in-announce si Ma'am Ida na, from Southern Luzon. Kaya, yung expression, ako lang.
1: Eh, wala naman iba. Eh. Oh, ikaw lang naman ang contender doon.
3: So, binaba ko yung cellphone ni Lois, sabi ko talaga, oh my God. Hindi ko talaga in-expect. And, yun po, sabi ko nga, very thankful ako, lalo na sa Ako Bicol, sa CHED, and also sa Rotary Club ng Legazpi at Sorsogon, kasi itong opportunity na to, hindi lang siya para sa mga kilala na eskwelahan, kundi pangmasa talaga. And dahil doon, nabibigyan ng opportunity yung mga kabataan or yung mga estudyante na makilahok sa mga opportunities na ganito, kasi achievement din to, at mas makikilala pa or mararecognize pa kung ano yung ginagawa nila sa school, community, at sa iba pang bagay. And dahil doon, mas nabuboost yung confidence ng mga kabataan na hindi lang pala, kumbaga, pang school lang or pang community lang yung mga ginagawa nila.
1: Mm-mm.
3: Nararecognize din pala siya region-wide. And dahil doon, parang ang ganda lang sa feeling na makasama bilang top 10 sa search for 10 outstanding students of Bicol. And yung ano nga, yung parents ko nga, nandun din si Papa and si Tita Ice.
1: Kasama mo si Mama at Papa?
3: Yung stepmother ko. Aha. Po. Tapos si Mama po, nanonood po ng live.
1: Okay.
3: And yung family ko po. So, nung una po kasi, sinabi ko kay Papa na wag na pumunta. Ayoko talaga kasi hindi naman ako nag-expect, sabi ko, para hindi ma-disappoint sila. So, yung mama ko, nag-aabang.
1: Pero ganun pala, no?
3: Nahihiya po kasi ako, if ever. Tapos, ayun, sabi niya, kahit di mo ko invite, pupunta ako. sabi ni Papa. Tapos, yun po. Since, supportive din yung school namin, SLTCF
1: Islands. Nagpunta rin yung principal niyo?
3: Po,
1: nagpunta rin?
3: Nag-provide po sila ng service ko. And ang yung po,
1: si Madam Kintoray, nagpunta rin doon?
3: Si Ma'am Rosemary po, Kintoray, supportive po siya. Nag-message lang po siya sa mentor ko, sa SSC advisor kay Sir Nahe po, na samahan ako. And nag-provide po talaga sila ng service. And,
1: very good.
3: Yes po.
1: At least may actual support talaga. Very
3: and
1: good.
3: And hindi pa po ina-announce or malayo pa talaga yung mga admin po namin from registrar, from human resource, marketing. Kino-congratulate na nila ako, tas tiwalang-tiwala talaga sila na makakapasok ako sa top 10. So, ako naman, sabi ko nung una sa mga kaibigan ko is, wag muna, kasi sabi ko, nakaka-pressure. Pressure talaga yon, kasi kung titingnan po, napaka-daming eskwelahan, napaka-daming estudyante, at mas, kumbaga, lahat naman deserving. So, yun po. Very thankful lang din ako sa family ko, sa school, sa community, and sa mga bumubuo po ng Search for 10 Outstanding Students of Bicol po.
1: Alright. Naku naman, nakatataba ng puso ba ganyan? Balang mga magulang.
0: Yung
1: mga
0: sa
1: part ng magulang. Na sobrang proud ka,
0: yes,
1: sa anak mo. Imagine mo. Itong, medyo natuwa ako doon sa sinabi ni Pabs na all the while, she refused that her parents come along, kasi nga, yun nga, parang nahiya siya, baka ma-disappoint lang eh.
0: Kaya nga, kabado talaga.
1: Pero alam mo, may insider,
0: lahat.
1: Ako may insider dyan sa,
0: saan?
1: Sa SLT. Alam na nila.
2: Wala, kasi wala talaga kami yung pinag-aanohan.
1: Wala ka naman kapatid.
2: Hindi naman talaga yung nilalabas kapatid.
1: Kaya ako di ko alam eh. Di ko
2: ano, nakakatawa talaga nga. Dahil sa dami baga ng GC, di ba naalala nyo? Tinanong ko kasi si Ninang Jap, sino ba ang ano nyo, advocacy project na best? Oo, kasi lima silang pinagpilian actually. Tapos sinand namin, kasi sa Rotary yun eh, mm-hmm, sa kanila yun na award. Tapos sabi ni Ninang Jobs, yung nagsa yung sinabi yung nirerecruit niya na maging Rotarian, si ano pala, si Harold Dave. Tapos isi-send ko yung conversation namin, screenshot ko, isi-send ko dapat sa TUSB namin na kina Madam Chair para alam nila na ito yung panalo, ito yung napili ni Ninang Jobs. Ay, tinasend ko sa kanila. My God, alam mo yung buhok ko talaga kapatid, talagang nang lamig talaga ako. Diyos ko, paanong pag-delete? Kasi yung cellphone ko baga, minsan, hindi ka nakakapag-delete.
1: Nang problema.
2: Nang problema talaga ako. Buti na lang, dalawa baga siya. Tapos na-delete ko everyone. Ito naman si Santiago, si JR, sabi niya, nasilip ko ngayon. Sabi niya, ano ba yung sinabi niya? Ano ka ngayon, ma'am?
1: Wala ka talaga.
2: Spoiler ka talaga ngayon.
1: Spoiler ka.
2: Sabi ko, palitan mo, sabi ko, ang GC kasi parehas. Parehas na TUSB. Nininilbos ako kada send ko talaga. Parang, sabi ko, palitan
1: kaya
2: nyo yan.
1: Kaya kung hindi ako nagsisend yan ng messages kay, you know,
2: kaya,
1: chat lang ko, yes, no. Ganyan. Mahirap na eh. Baka pag
2: kasi marami
1: iba,
2: baga akong kausap. Marami akong group chats. Group chats ko sa media. Andami ko talagang GC. Talagang ninervous talaga ako nun. Pero nabasa nyo ba yun? Hindi ano. As in talagang, nabasa mo, oh my God. Kaya hindi na siya, ano. Pero, na ano pa rin sila? Na-surprise pa rin sila dun sa ano. Kasi ang alam nila, una muna, special awards. Hindi nila alam na sinabay ko na yon. Sabi ko sa kanila, ang gagawin natin sa sa ano natin, sa awarding, is parang graduation. Kasi actually, mapapagod yung ating mga Westpede honors, sina congressman, kung balik-balik, di ba, aakyat ka na naman, aakyat ka, ulit ka na naman. So, ang ginawa namin kapatid, parang sa graduation baga, na isang ano na lang, ipa-flash na lang sa LED na kung ano yung special award mo. So, yun. At least, surprise pa din sila. At mabilis lang. Sabi ko nga, dapat 3 hours lang tayo kasi nga, magninang ako after. Ayla, umabot pa din kami ng matagal kasi talaga sa photo ops. Tapos hinintay ko sila nang hintay doon sa Pearl Hotel. Sabi ko, asa na daw itong mga, ito kasi yung papakainin baga kasi i-mumestra mo sino. Tapos ako pa naman yung kausap ng supplier. Diyos ko, sabi ko, sakta na ang likod ko talaga kahapon. Pero, nakakatuwa din talaga kasi pumunta talaga sila pati yung mga ano nila, mga bin nila. Sige kong sorry kasi wala, very ano ang space kapatid, napakaliit kaya hindi lahat kasya kasi binilang na namin na makasama nyo yung mga VIP, yung mga judges, isang ano good for 50, naka-plated siya, tapos naka-food packs na lang yung para sa iba. Pero ang importante, hindi nagutom habang pauwi, di ba? Tapos sabi ko sa kanila, bawi na lang kayo after nito na nabitin kayo sa pagkain, di kumain na lang kayo kasi may pera na baga sila kapatid. At isa pa ang maganda dito,
1: ano, natanggap na nila, natanggap na talaga nila.
2: Oo, oh,
1: that very day
2: nila.
1: Oh, wow,
2: hindi naman
1: hindi
2: na sila na mobile.
1: That gave me now, lead me to the next question. Having received the amount, big amount of money, binigay niyo ba kay mama, kay papa? Ano ba ang unang gesture niyong ginawa? To at least, siguro, ayoko pang una na, to compliment the award from your end to your parents. Ikaw, Adrian. Ito, alam ko, sinabi mo kasi papagawa nyo na yung bahay mo out of the amount you have received. Oh, ikaw naman, ikaw muna, ano, Pabs, nung natanggap mo na yung kaukulang pabuya talaga, ano, yung premyo mo, ano kagad ang pumasok sa utak mo? Bibili ka ng cellphone?
3: hindi po. So, sabi ko po talaga, before pa ng awarding, dun sa, ano, sa kumbaga sa 38,000 na makuha ng finalist.
1: Okay.
2: Sa 30 siya nag-budget.
3: Oo, talaga ako nag-ano. Is, ilalaan ko po talaga yun para next year.
1: So, 30
3: years,
1: talaga budget mo, hindi 50.
2: Oh my God, hindi ka pa.
1: O, tapos.
3: Sa OJT po, next year. Kasi, masyado po.
1: Ilalaan niya yung budget.
3: Nagtatanong po kasi ako sa mga 4th year, sa mga nag-graduate po, magastos talaga siya.
1: Ah, totoo yan.
3: And sabi ko, dahil doon, meron na akong kumbaga may
1: standing
3: may
1: pera fund.
3: Na. Opo, may fund na para sa OJT ko. And yun nga po, yung 20,000 is pinadala ko na po kay Papa pauwi po. Hindi pa po kasi ako umuwi ng Piduran kasi marami pa pong commitment sa ano sa school po.
1: Sige, sige. What about you, Luis? What did you do right after you received the 50,000 cash?
0: Ayan. So, diretso po siya sa ATM. Wow! Ang ATM po kasi kung sa asawa po ang ATM, automatic kay misis. Sa akin
1: okay.
0: po, automatic sa magulang.
1: Okay. Tama naman.
0: Opo. Pero, syempre, malaking bagay kasi po yun. And, syempre, sa family namin, financially, di ba, marami pong bills talaga na kailangan.
1: Bayaran.
0: And, malaking bagay na ako po as student, kumbaga, etong sa mga ganitong paraan na ibabalik ko din po sa kanila yung...
1: Ikaw ba yung eldest sa family?
0: Hindi po. Middle child po. Pangalawa po. Sa tatlong magkakapatid.
1: So right after you were given the prize, bigay ka agad kay Papa. Ganun.
0: Opo. And nag-request lang dito. Din po ako sa kanila na portion po of that amount. Kasi syempre po, kay din po, tulad kay Pavs, ang in-expect ko din po is yung 30,000 talaga. Parang yun din po yung binadget ko sa utak ko. Na. Kasi syempre lahat naman po kami, yun na talagang in-expect na amount. And... yun po, nag-request lang din po ako sa parents ko na portion of that po is ibibigay po namin talaga. Kasi po, president po ako sa school sa BN.
1: Ah, okay.
0: And on March 24 po, in-invite ko nga din po sila para maging kasama ko din po. Magkakaroon po kasi kami ng outreach program.
2: Baka May 24.
0: Yes po.
2: March kasi na bagyo to.
1: May 24.
0: Sorry.
1: May 24.
2: Birthday ko yun, na March.
0: May po pala. So May po. Yung kinanto ko po sa inyo last time na
2: pinapropose. Outreach na yun? Anong outreach yun?
0: Blessing Beyond Ashes po. Para po siya para sa
1: tent sa mga victims ng mga evacuees.
0: Yes po. Yun po yung naikwento ko last time na interview na to be proposed pa lang. And ngayon po,
1: marirealize na. Kasi may budget na.
2: Nag-budget ka. O bibigyan kita ng sabon. Ibalot yun na lang para doon sa ano sa mga
1: additional.
2: Ano mo, additional.
1: At baka may patinapay sabon. Pa. Joey, ayusin mo. Ayusin mo.
2: Medyo busy ako niyan kapatid. May commitment ako. Pasensya na kaya nga very busy ako ngayon. Lilipad ako ngayon sa Kamsur. Pero I'll commit the...
1: Ay, so, salamat!
2: Pwede mo nang kunin Monday salamat. Or Tuesday.
1: Alam mo, itong gusto
2: message ko, mo ako.
1: Kapatid, ito ang gusto kay Kong Lee. Hindi pa ako nag-o-order.
2: Ilan ba yun?
1: May kape na.
2: Kapatid, tanungin
1: happy
2: natin.
1: Happy birthday!
2: Happy birthday! Kapatid! Tanungin natin si Luis, Joy, na ilan ang target nyo?
0: Yung target po kasi namin is most of them, children po. And yung target
2: sumama
0: beneficiaries,
2: kayo, ha?
0: Target beneficiaries po namin is 100 na bata.
1: Saan yan? Sa Malinaw?
0: Yes po. And ngayon po, sa ngayon na week, ang pinaprocess lang po namin yung names ng mga families na nandun po sa
2: Tennessee. Para sa mga bata lang. Yes, sige mga sabon, si kapatid magbibigay ng toothbrush, toothpaste.
0: Wow!
2: Meron pera.
1: Sige na, i-commit ko na yan.
2: I-commit na,
1: Walang problem.
2: So ako mga sabon, alam mo yung mga sabon na yun, partner kasi namin ang Children International Philippines. Tapos yung mga, lagi ko yun sinasabi pagka ini-introduce ko yung product, Clean the World siya, from mga hotel sa US na tinunaw siya, tapos nilagyan siya ng moisturizer at nilagyan siya, organic siya actually. Kaya tingnan nyo, makinis. Kasi gamit Clean the World. Diba kapatid?
1: Tiwala ka naman. Taas mo nga kilikili.
2: Oh!
1: Ay!
2: Diba? Maputi yan. Hindi maitin. So talaga.
1: Pero kapatid, going back, yung mga tipong ganyan na gesture, no? Right after receiving, bigay ka agad sa magulang or gaya ng ginagawa, napaka-noble ng plano ni Adrian, in fairness, yung tipong ipapaayos kasi namin ng bahay yan, And in fact, sinabi niya kanina, akala niya 30,000 lang ang budget. Itong tato, parang isa lang ang linyahan. You know really God's plans talaga. Minsan the least you expected, the most perhaps God will bless you more.
2: So pakinggan natin si Adrian.
1: So ikaw, binigay mo na kay daddy, kay mama, kay tata yung 50,000 na na-receive mo, hindi ka man nang nag-allot ng a little amount for yourself?
4: Yung 10,000 po, sir, kinip ko na po.
1: At sinago mo na rin. Pambili ng sapatos. Ano, sir? Go 4th year.
4: pang next year po, sir, kasi magpo-fourth year na po ako.
1: Sa anong school muli?
4: Ligaw Community
1: College. Ah, kami, tama, Ligaw Community College din, sige.
4: Opo, i-keep ko po siya para pang intern ko din po.
1: Sabagay, yung 40 mil, malaking bagay na rin yan sa pagpapagawa ng bahay.
2: Okay, by the way, bago ko makalimutan, kapatid, kasi si Congressman Pido Garbin ay nag-commit talaga nung interview niya sa mga media. Kasi nagtanong ang media kung ano pa ba aside from etong recognition na ginagawa ng Ako Bicol para sa ating mga Bicolano students.
1: Okay.
2: Anong commitment sabi ni Kong? Kong, dahil since third year sila, kapatid,
1: okay,
2: pag fourth year nila, kayo ay may slot for educational assistant.
1: Ayun naman! Matik na yung sampo. O yung 20 finalists.
2: Yes, lahat sila.
1: Ayun, napakaswerte. Sabagay, wala naman choice eh. Congressman Pido nagsabi niya.
2: Oo, si Congressman talaga ang po ang nagsabi. Batik sinabi na niya po yan dun sa kanyang interview sa ating mga friends
1: wala
2: in
1: na,
2: media.
1: Oo.
2: So, yung GC natin, kasi alumni kayong lahat, yung nakikinig sa atin yung top 20, next year, tulong-tulong tayo para sa susunod ninyong batch. Ayan, so, anong mensahe ninyong tatlo?
1: Sige.
2: Simulan uli natin kay Adrian.
1: Napatapos na din lang naman tayo, Adrian, para sa iyong pagpapasalamat siguro dahil eto na, nakamtan mo na ang matagal mo nang minimithing pangarap. In fact, all the while, ikaw na mismo nagsabi, parang okay na sa'yo, finalist na lang ako, okay na ako, Lord, thank you. Yung 30K na yon ay malaking tulong na. Pero sabi ni Papa Gan, wait lang Adrian, hindi yan ang plano ko sa'yo. Ano masasabi mo?
4: Ayan po, unang-unang sa lahat po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi okay, mas higit pa po yung ibinigay niya. Then second po, sa mumubuo po ng Ako Bicol Party List kay Congressman Garbin and Congressman Chan, sa program po ng Search for TUSP kay Ma'am Firefly and kay Ma'am January Chavez po, at sa lahat po ng sumusuporta at partners po ng TUSB, maraming salamat po. Kayo po ang nagbukas ng panibagong pintuan po para sa aming mga Bicolanong kabataan na patuloy na sinusungkit po ang pangarap. Maraming salamat po. And all these awards po ay lahat po para po sa Panginoon dahil siya po ang una talagang nagbigay sa akin ng pundasyon para maging bahagi ng TUSB. Maraming salamat po.
1: Salamat, maraming salamat. And again, congratulations to you, Adrian Dalma, ang ikasampung nakakuha ng pwesto ng TOSB 2026 mula ho naman dyan sa Ligao Community College. Now let's go to Luis Joy C. Mandrilia ng San Jose Community College.
5: Yan, so ayun po, sobrang thankful po kami sa lahat po ng bumubuo ng TOSB, headed po ng Ako Bicol Party List, and yun nga po sinabi po namin kanina na sobrang thankful kami sa Ako Bicol Party List kasi yung process po talaga ng TOSB, kumbaga hindi po siya yung scholarship na binibigay lang basta-basta para sa mga students, but pinipili po talaga nila yung pinaka-deserving and pinaka may magagawa din po talaga para sa ating community. Kaya thank you so much po kay Kong Chan and kay Kong Garbin po, and sa TOSB head po namin, sa chair kay Ma'am January and kay TOSB secretariat head kay Ma'am Firefile Winter, kay Ma'am Rosalie, na talagang all throughout sa pagsasimula pa lang po ng TOSB talaga until now, siya po talaga yung pinaka-visible para sa amin.
1: Oo naman.
5: Opo, and yun po sa lahat din po ng organizers at tumulong para sa TOSB na ito. Malaking bagay po ang naitulong ninyo para sa amin, lalong-lalo na sa finalist po namin. Sabi nga po namin kanina, sobrang kontento na po kami. Ang prayer ko po talaga nung before po yung awarding is i-prepare ako ng Lord sa yes and sa no, 'di ba po? Pero para po sa akin, both of them po, yung 30,000 and 50,000, pareho po yun yes galing sa Lord. Kaya sobrang thankful po. And sa school din po namin, San Jose Community College, thank you so much po sa lahat ng support, sa friends ko po sa school namin, sa friends ko din po outside school, and of course sa family ko po na palaging sumusuporta sa akin.
1: Alright, thanks very much, Luis Joy. Ito na, ang top 6 naman ng TOSB 2026 mula naman dyan sa Southern Luzon Technological College Foundation Inc., Legazpi City. Ang may pinakamahabang pangalan, Maria Princess Raisa Kayla M. Pavia. Pabs?
6: Ayan, maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng programa ng Search for 11 Search for 10 Outstanding Students of Bicol sa Ako Bicol Party List po, headed by Congressman Alfredo Garbin and Congressman John Chan.
3: sa CHED Region Bicol and sa mga partners po like Rotary Club of Legazpi and Sorsogon, sa school po namin headed by Ma'am Rosemary Quintory, sa mentor ko kay Sir Arles, and sa admin po namin, registrar, HR and marketing na very supportive, and sa college dean namin ng Trisam, Ma'am Rachel Abion, sa mga kaibigan ko po, sa lahat po ng sumuporta po sa akin, lalong-lalo na sa family ko. Ayan, maraming salamat po. At syempre kay God, kasi hindi niya po ako pinabayaan na kumbaga, dun lang ako sa part na contentment, kasi alam niyang mas deserve pa ako. And dahil dun, very thankful ako talaga sa kanila and sa lahat po ng taong sumuport sa akin. And of course, sa head po ng sa aming Bicol is si Ma'am January De Chavez, and from our secretariat po, Ma'am Firefly. Ayan, very supportive, hands-on. Yan. And syempre, congratulations po din sa mga co-finalists po namin. Although hindi nakapasok, still, we are very proud of you all po. And good luck sa mga future commitments po natin.
1: Alright, there you have them. Yan kapatid, ang tatlo sa 10 pinakamahuhusay top 10 outstanding students of Bicol Region 2026.
2: Yes, sa susunod si ano na, si Harold Dave, yung top 1 ang ating
1: interview. Oh, di ba from Ligao, tama? From Ligao Community College din si...
2: So, sige. Ano siguro?
1: Siguro next Saturday we get to interview him. Kaya anyway, ligaw lang naman eh.
2: Oo, i-ano lang natin siya. Anyway, kapatid, talagang... Hindi talaga ako kilala sa pangalan ko, ano, Firefly Wind.
1: Wala na, tumatak na ikaw eh.
2: Tumatak na talaga sa kanila kasi tinitingnan ako ni Ninang Jam sa sino na Ma'am Annie, kasi lahat sila ang sinasabi nila puro Firefly Winter. So naghahanap naman sila
1: si Ninang Jam sa public market.
2: Oh, Firefly Winter na talaga, wala na ako.
1: Sino ngayon Sally? Si Pop, si Firefly.
2: Hindi kilala si ano, Sally Luces. Anyway, kapatid, maraming salamat. Bago ko makalimutan, yung team Mobile Kitchen na nagpakain sa 500. Nag 576 po ang napakain doon sa CSPT. Kasi sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-alala, isama niyo yung buong barangay niyo kasi may unlimited kayong macaroni soup. Di, kumain ba kayo? Masarap, di ba? So, unlimited yon para doon sa mga audience kasi 300 ang capacity ng auditorium, kapatid. Sabi ko, kay Sir Al, tapos kay Sir Joshua, dun sa CSPC na sana may audience. Hindi na daw nila paalisin yung band, yung lahat ng nandun, at nagbigay sila ng mga estudyanteng nandun. At saka yung mga magulang yun, napakalaking bagay. Yung mga dean, nakakatuwa talaga, nagkita-kita kami, kasi yung mga inikot ko baga, sige lang namin ang yera ka pa, nakakatuwa talaga. Hanggang sa nakalimutan kong isa uli yung USB nung si, kay Asher, kasi nasa Thailand. May dalawa tayong finalist. Yung isa nag-top 10 at saka top 20. Nasa Thailand sila ngayon, nagre-represent po sila ng Philippines. Kaya congratulations. At syempre yung mga staff sa finance, si Tita Marian tsaka si Tito Max, si Kagawad Ramir Bahoy, ang aming piloto, si Kuya Benedict, at syempre nandun din si 4th District Congressman ng Albay, si Kong Lee. So maraming salamat. Hindi ko man po kayo mabanggit, pero nagpapasalamat kami sa lahat ng tulong. Sa head po ng FBC, si Kuya Eddie, si Freddy Cipres, yung kanilang mga cameraman na lahat talaga, si Baby Labs, lahat, kasi ang ganda nung live natin, di ba? Ang ganda nung live. So, thank you so much. Congratulations, FBC. So, kung gusto nyo po, ano na natin, kapatid, gusto nyo magpa-cover ng event nyo, KBL ba tawag? Kasal Bunyag Lubong. Gusto nyo naka-live? Kunin nyo po ang FBC. Kontakin nyo lang po si Kuya Eddie, Freddy Cipres, o kaya si Rochelle Armenia para sa inyong coverage. Siyempre, mag-usap na lang kayo kung how much. Anyway, dahil lampas na tayo sa oras, magpapaalam na muna po kami. At sa susunod na Sabado po ulit para dito po sa Oragon Bicol. Batiin ko lang po si Ed Toledo, nanonood po siya. At si Yung iba, hindi ko na mabanggit. Pawi na lang po tayo sa susunod. Isulat ko na po. Anyway po, sa pangalan ng ating mga congressman, si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., Congressman Jan Almario Chan, ito po ang inyong lingkod, Sally Constante Luces, a.k.a. Firefly Winter, Das Alitaptap. Ako, Bicol Petulis, katabang na...
1: Kasurug ba? Ako naman si Papa Rod. Magandang umaga po sa ating lahat. Yeah.

0: Uy, pare! Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
1: Naku, mali ka dyan, Mare! 1221 kaya yan!
0: Ha? Ano yun?
1: 1221, Mare! 12 sachets at 21 drums! Ganyang kadami ang laman na isang box ng Marcafe! Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there! Mas sulit sa isang dosena!
0: Abay, oo nga no! Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo! Akala ko nakamura na ako eh.
1: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
0: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
2: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
3: Eh, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan at tuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Mula panoong taong 1996, ang Jeremy Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na mga lahat ng paglalakbang dekadang paglilingkod. Ang Jeremy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Jeremy Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Jeremy Balon Travel and Tours in Jeremy Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe niyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Binagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
10: Serving Bicol with all the best. More variety, the hottest and reliable news. News that matter and more prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
11: 9.7 FM.
10: Radio Ragun. On Saturdays, we are playing your favorite retro hits.
12: Close your eyes.
10: The most relaxing tunes.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
2: Mas sabikulado o hagol?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
5: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang good drinks at good food, perfect combo.
5: Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay.
6: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
7: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Di ba mahal yan?
8: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
7: Ha? Ano yun?
8: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
7: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
8: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
7: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
9: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

0: Radio Uragon Sabado Retro. Sabado Retro. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
1: Isa pa,
0: ang babaeng saksakan ng L, Lady Ligaya.

99.7 Oraga na niya. There we have it. The Mirror Mirror. And it's 9:14 in the morning. Yozo, magandang morning sa lahat ng mga nakatutok sa atin dyan simula sign on hanggang ngayon. Yozo, para sa mga guru greetings, sige na push na send sa aming number na 0961-355-6393. Samahan niyo ako guys sa programang Oragon Sabado Retro. Kaya here's a song by Course, Breathless. Keep it right here, only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: Ano mari? Ang ganda mo talaga. Pedro, lasing ka na. Oo talaga mari. Kahit doon pa eh, crush na talaga kita. Pedro, tumigil ka ha. Kanina ka palasing. Alam mo mari, feel ko nga eh, mahal na kita.
1: Pedro, tumigil ka. Asawa mo ako.
2: Mas sa Bicolano o Lagoon?
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alat at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May Silymarine na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
0: Listen to your favorite throwback Saturday hits.
4: How can I convince you?
0: And reminisce the songs of your time.
4: Take me as I am.
0: Right here on Urago Sabado Retro. Sabado Retro.

90.7. Oraga na niya 33 minutes after 9. And definitely, you're still with Ligaya on the radio. Yells, happy hippie birthday! Sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanik nilang birthdays today. Hoy, happy birthday, Manay Lidja! Napakaagang pakain. Nasalo mo yung ano ko. Nasalo yung bihaya. Yowza, magandang morning sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikilang birthdays. Happy birthday to me. Yowza, para pa din sa inyo mga guru greetings, sige na push na send sa aming number na sure na 613-556-3393. Here's I Knew I Loved You. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Morago.

0: Mas sabikulado o ragun!
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Hi Kim! Tumutin po ko ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
5: Wala na yung
4: bukol.
5: Tapos yung kate.
4: Opo.
5: So ano nakatulong sa iyo yung Nin's Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
6: Ang Nin's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nin's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Nin's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: The songs for

you're still listening to Big Double Line 90.7 Oragonenez. It's 9:53 in the morning. Oy, sa lahat ng mga nagbabalak magparehistro, yes, sa mga botante, guys. Nako, last day na sa May 18. Kaya kung ako sa inyo, guys, humabol-habol na kayo kasi sayang naman ang karapatan nating bumoto. Na dapat maiboto natin yung mga nararapat. So malapit na ang BSKE, mga kauragon, or ang ano, guys, ano yan, SK. Ano, SK elections and barangay elections. So, sa mga hindi pa nakakapag-rehistro, pumunta na agad-agad sa Lunes, last day na ng voters registration. And babush-babush. Yes, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programang Sabado Retro. So, here's Ronnie Liang, Kitty. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7, Oragon.

0: nagtutugod ka na kayang bagong ng kwarta ano gali din sa rong tao? Ay, dai? Ika nga ni magagong? May kwarta o dai? Raot ano gali mo?
1: Masapikulado o ragon?
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
7: EGP!
6: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink?
7: EGP!
6: Tama ang iyong narinig!
8: Over 2,000 branches nationwide!
6: Mabibili mo na
8: ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
6: Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra.
8: At Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Sa iisang bubong.
6: Ang parmasyang laging tapat. Na nandyan lang sa iyong tapat.
8: It's the KGP, the Generics Pharmacy.
6: Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na

pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours, in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: 90.7. Ora ko na niyas, it's exactly 10:15 in the morning. Hello, hello po sa inyong lahat. At nako, eto na nga nagsalita na itong si Kim Chu matapos na mabasa ng siya ay maglabas din ng kanyang saluubin sa mga nagaganap sa atin din sa mga ka-Oragon. So tama nga naman si Kim. Sabi niya, guys, nakakalungkot. That's what happens when concern and opinion don't align with them. Gusto agad patahimikin. Yan, guys, iginiit ng aktres na bilang isang Bisaya at Pilipino, may karapatan siyang magsalita at maghayag ng kanyang saluubin. Sabi niya, guys, oo, Bisaya ko, pero Pilipino rin akong may karapatang magsalita at magpahayag ng saluubin. Yan, masakit magbayad ng buwis tapos ganito ang nakikita natin. Hindi po tayo ang magkakalaban. Pare-pareho lang tayong mamamayan. Tama nga naman si Kim. Grabe naman kayo kay Kim. Di ba natuto din si Kim? Huwag na Kim magsalita na lang. Char. Yan yung mga tao talaga, guys. Maghahanap at maghahanap yan ng mga butas kung ano man ang masasabi nila. Kahit anong maganda man yung sabihin mo, masama yung sabihin mo, may masasabi at masasabi yung mga tao. Ganyan ang public figure. So yes, mga ka-Oragon, magandang morning pa rin sa lahat andyan ng aking chika-chika. Ako pa rin sa mga pagbirbati. Sige na po siya na-send na sa amin. And yes, happy, happy birthday kay Honey or kay Mama Honey, ang tita ng Dita Legazpi City. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: And maligayang-maligayang bati sa lahat na may mga birthdays today. So yes, here's when I look into your eyes. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oras.

99.7. Ora ko na niya 34 minutes makalipas ang alas 10 ng pagka-morning. Uy, hello, hello pa rin sa lahat ng mga certified listeners natin dyan. Kamusta naman ang inyong araw ng Sabado? Nakapaglaba na ba ang lahat? Sabi na iba, hindi pa. Half day sa work. Kapag uwi, maglalaba. And syempre, magandang morning sa lahat ng mga taga-Maruroy Daraga. Hello dyan sa Astillero family, Makiniana family, Bahamonde family. And sa lahat-lahat ng families out there, hello po sa inyong lahat. And syempre, eto hindi natin kakalimutan dyan sa Rosales Eatery. Yan, hello dyan kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson. Rosales kay Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. And syempre dyan sa Pacifica, hello dyan sa lahat ng ating mga certified listeners. Hello dyan kay Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Aileen. Magandang morning. Uy, dyan lamang kayo. Here's a song, Fixing a Broken Heart. Uy, sa may mga pinagdadaanan, paano ba? Napakahirap naman mag-advise nyo kapag di mo naman pinagdadaanan. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Ora.

0: bagol.
1: Nagtutubog ka na kayang bagol ng kwarta. Ano galit din sa rong tao? Ay, dai? Di ka lani magagong? May kwarta o dai? Raot, ano galit mo?
2: Mas sabikulado o hagol?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun, inatake.
1: Oh, no.
0: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
1: Yes.
0: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero nasa na sa BP niya after one month?
2: Ano po, 30 over 80.
0: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
2: Yes.
3: Ang Means Mga San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Means Mga San Termin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. The Song.

0: Pwede pong mag-apot? Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

90.7 Oragon and Neons. It's exactly 10:54 in the morning. And kasama nyo pa rin si Ligaya sa programang Sabado Retro. Wow, hello pa rin and hiya sa lahat ng mga certified listeners natin ngayong araw ng Sabado, Abado. Thank you guys. And we love you from the bottom of our hearts. And yes, grabe, ano ba, tuloy ba or hindi yung kasal ni Bea at ni Vincent ko? Grabe, apakahirap maging mayaman ha, in all fairness. And syempre, bati natin dyan sa Ilawo Daraga sa Irish Canteen. Magandang morning. Syempre, sa lahat ng mga taga-Danlog, hello, hello po and hi sa inyong lahat. Magandang morning. At eto, batiin natin sila guys. Yan, batiin ko muna ang mga drivers on the road dyan sa, ano guys, Ilawo Daraga. Yan, kumakain dyan sa Irish Canteen. Hello, hello. Hello din sa Fuentes Family Alcantara and De La Torre Family ng Danlog. Ayan, magandang morning. Magandang tanghali sa mga nananghalian na sa mga oras na to. Yes, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Here we got a song, Marry You by Bruno Mars. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7 Oragon.

0: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo-uhi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Uy, pare, may cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, may cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

99.7 Orago na Nails. It's 11:13 in the morning. And kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya, mga ka-Oragon. Thank you, thank you. And hello din and hi sa lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Legazpi Port, dyan sa Victory Village, and of course dyan sa ano pa, dyan sa Legazpi Public Market. Hello, hello sa lahat ng mga Legazpenyos. Uy, grabe, hindi pa sila natitigilan dun, guys, sa viral video ng rider at ng police officer, mga ka-Oragon, na sinasabi grabe din naman pala yung panghahamon. Dapat, guys, alam nyo din kung kailan kayo re-respeto, and dapat alam nyo, guys, kung sino, kung dapat bang respetuhin yung bawat tao. Dapat pantay-pantay lang re-respetuhin mo kahit sino pa man yan. Lalong-lalo na itong ating mga police officers na talaga namang masisipag din. Hindi naman sa sinasabi kung tama yung nagawa niya. Pero guys, dapat matuto tayong rumispeto sa bawat isa. Kahit na mababa man yung posisyon niyan, mataas, kahit pagaano yung kababa yung posisyon niya, dapat nire-respeto natin yung bawat isa. So yes, mga ka-Oragon, dyan lamang kayo. More great songs are coming your way. So here's Just Give Me a Reason. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: bago. Nagtutubog ka na kayang bago ng kwarta. Ano galit din sa rong tao? Ay, dai? Ika nga ni magagong? May kwarta o dai? Raot, ano galit mo?
1: Masabikulado o ragun?
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Anong pangalan mo?
6: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, pagkatuso, kukulong.
5: Ah, pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
6: 160.
5: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
6: Apat na beses.
5: Anong makulong? Sa tulak?
6: Sa tulak.
5: Gary, ano?
6: Mag-auson.
5: Mag-auson. O nga niya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
6: Nahaday naman ang parakulog.
7: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Mings Mula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
10: Listen to your favorite throwback Saturday hits.
11: How can I convince you?
10: And reminisce the songs of your time.
11: Take me as I am.
10: Right here on Uragon
12: Sabado Retro.
10: Sabado Retro.

99.7. Oraga na niya, it's 11:36 on the clock. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Siyempre, nakatutok din ang mga Baskarenyos. Yan, hello, hello po sa inyong lahat mga ka-oraga. Hello dyan sa Samonte family, Madrideo family. Yan, Lopez family, Mangampo family, Matamorosa family, Rodriguez family, Rodriguez family, Duterte family. Sa lahat-lahat ng families sa out there, hello po sa inyong lahat. And syempre, batiin ko rin ang Exia family and Comiso family as well as the Luzada family. And hello kay Ma'am Salve Luzada. Lagi makatutok yan dito sa atin. And syempre, batiin ko ang aking dalawang Junakis. Ayan, si Irish Samonte and si Ayesha Samonte. Yan, nagpapabati. Yan ang pinaka maganda kong pamangkin na kabaliktaran, charot. Ang pinakapangit kong pamangkin si Ira Joy Lopez. And sa pamangkin ko din na si Ike Jake. And hello, hello sa inyo. And yes, para pa din sa inyo mga pagburubati, sige na push na senda sa aming number na 0961355-6393. Huwag nang magpapatumpik-tumpik pa. Huwag aalisin, huwag na huwag maglilipat. Here's It's Sad to Belong. Stay tuned in only here on Big Double 9 90.7 Oraga.

0: Islam?
1: Sige, paano kung anong pinigay mo naman Inday?
0: Okay,
1: wait lang. Mahal, nagkakarigos pa lang si Inday?
0: Sexy yun! Ang puti!
1: Ha?
0: Sinirip mo? Sabi mo, siripon ko.
2: Mas sa Bicolano, Oragon!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Kanta ng lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. The Soul.

0: Kapot?
1: Kita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: listening to 90.7 Radio Ulacun.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Basta bigulado o ragun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
4: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Future Idol.
1: Mahal, anong baba maganda yung naakong makauli? Ba't naapusan operasyon ko? Bahala ka na sa mga aki. Puro pong dinidaw ako dyan, Berto, ha? Ano pinsa sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
2: Mas sa Bicolano

0: babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob ki perambulan.
3: Perambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
3: Lim nagabus.
4: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Reminiscing the thoughts of your special someone.
6: I did my best.
1: It's never too late to fall in love again.
6: Two old friends.
1: Right here on Uragon sa Hapon.

0: Tay! Tay! Totoo po bang may multo?
1: Anak, para tubod-tubod ka iyan. Mayo manin multo.
0: Sabi kasi ni Yaya, iguanin multo.
1: Ha? Anak naman, mayo man kita ni Yaya.
2: Mas sa Bicolano o Ragun?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: tayo. Nagtutugod ka na kayang bagong yung kwarta. Ano gali din sa rong tao? Ay, dai? Di ka gali magagong? May kwarta o dai? Raot ano gali mo?
1: Mas sa Bicolano, Oragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Han, tulog na ba si baby?
5: Shh! Huwag ka maingay, baka magising.
4: Ay, sorry ha. Han, oras na.
5: Oras na para.
4: Yung natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
5: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han! Halika na! Ready na!
4: Oh, ano yan?
5: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
4: Eh, ikaw talaga, Han!
5: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural! Now available in groceries and drugstores near you.
7: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: then itong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh, pwede may strap ako ng akin
0: po. Mapabaak na punta.
1: Ah, tapos ang dekordera lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes. Madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Bukol.
0: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bugon? Oh, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Main Sinuha Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Main Sinuha Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Main Sinuha Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Uy, pre, si Rui dito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit.
0: Libre lang ito, pre.
1: Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radyo Urag.

0: napatatak na po ako ngunya na summer. Aunoy, di pa kasibot.
1: Eh tay, soltero na mag ako.
0: Ay Junior, next year na. Magsabay na lang kita.
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: The sweetest melodies.
7: So beautiful.
6: And the unforgettable memories.
7: I miss your love since you've been gone.
6: Played in one playlist. You are Uragon Sahabun.

0: dapot?
1: Mita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Yan. Tumot ka na mas minagal yung kaming mga babae habang nagugurang?
1: Ha?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man nagugurang.
2: Mas sabikulado o hagod?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Banda ng lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Albayan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
2: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
3: Radio Urag.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
4: Two old friends.
3: Right here on Uragua sa Hapon.

0: Ay, Doc, mapakonsulta ko ta ako. Natano, anong namatayan mo? Indaman kayo, Doc, maluluya kayo about ang pagmati ko. Hindi ako nakakataon. As hindi ako nangangaturog. Ay, yung gayan, sinto, mas kami mga helang na arugaan. Talaga, Doc? Ano pong helan ko? Wara kang pira.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Tuhod! Siko! Baywang!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: The sweetest melodies.
12: So beautiful.
11: And the unforgettable memories.
12: I miss your love since you've been gone.
11: Played in one playlist. You are Uragon Sahabun.

0: Pwede pong mag-apot? Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

0: sabi ko lalo o hagon.
1: Tumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
0: Masabikulado o hagon?
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
5: TGP!
4: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
5: TGP!
4: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix?
5: TGP!
4: Tama ang iyong narinig.
6: Over 2,000 branches nationwide.
4: Mabibili mo na
6: ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
4: Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra.
6: At Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
4: Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat.
6: It's the TGP,
4: the Generics Pharmacy.
6: Di mo na kailangang lumayo, kasangga.
4: Bili na!

Alright. Yeah. Maganda. Asin, talaga namang magandang lalaki ako. Mainit na araw ho ng Abado ngayon. Pagamat talagang sabi ka ang sabi ko, maaling ako to nun. Okay lang yan kapatid. Ang importante naman ay ka-jamming ko kayo hanggang mamaya hong mga bandang alas 6. Rak-rakan to the max muna tayo. Headbang-headbang muna dyan. Yung mga nagnanais yung magparanam sa akin, tawagin nyo ako, text nyo ako. Siyempre, mas feel ko talaga. Para talagang close na tayo. Oo, punta ka ng istasyon. Dala ka ng merienda. At kape na rin, siyempre. Paborito ko yan. Keep it here only on the number 1. We are 90.7 Radyo Uragon, Lekas Pinto.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo-uhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
5: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. We're playing your favorite slow rock. Sweet metal.

The Music of Greece Doctrine. That's what about now. Exactly 34 minutes down 3 in the afternoon. On the first hour stretch po natin magsasama-sama ngayon po napakamainit. Maalin sa hapon ho ng abado. Grabe, kahit naka-aircon ako, feel na feel ko pa rin. Again, magandang-magandang hapon po sa ating mga Repa Homes, mga Jimmy Drivers on the road, humahato pa rin. Maraming salamat po sa inyong walang kasawang pakikipagsabayan sa amin from morning till night. Again, kabay-kabay din po sa ating mga stall owners, ha. Yan po ngayon sa Albay District Public Market. As usual, nakatutog na naman si Manong Renan, si Manong Joel, si Manoy Ramirez, and of course, the rest of the gang, si Nanay Edna, si Ate Bing, Manay Josephine, sino ba nandyan? Si Nanay Nitz, of course, and si Papa June and Kuya Ruel. Maraming salamat po sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin. Ito ng requested song ni Papa Joel. Alam ko, paborito mo ito, eh. Radiohead Comedy Way, and the song's called Creep. Keep it here on the number one.

Yeah, big double I 90.7 Radio Rangoon, Legazpi. Check your tic tac. It's barely 10 minutes before we hit alas 4 ho ng hapon. Oh, ito na magandang balita. I don't know if you're taking this as good news. Pero mukhang nagkakagirian na naman ngayon sa Senado. Gawa nga ho ng merong mga urna-urinigan tayong balita na mukhang mapapalitan din naman kaagad-agad. As in forthwith. Itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Alam niyo ba kapatid na merong ugong-ugong ngayon sa Senado mismo na mukhang by Monday next week may bago na naman tayong Senate leadership under the presidency na ngayon. Sabi lang man ni Senator Juan Miguel Zubiri matapos ngayong malatelenovelang pangyayari anito nakaranhong araw kung saan ay nagkabarilan, nagkaroon ng sabi, under attack ang Senado nitong si Alan Peter Cayetano. And more than that, I think what triggers really speculated turnover na naman ng Senate leadership is the fact that from 49% trust rating, alam nyo ba kapatid, just today, bumagsak na ho sa 27% ang trust rating ng Senado. Yan ay nangyari sa lublang ho ng 23 araw simula ng maupo bilang Senate President itong si Alan Peter Cayetano. Ay, gulong-gulo na ako kapatid. Ano na tayo ngayon? Back.

0: Nanay, anong istasyon ng tigdadaog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.
4: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon. Uragon.

0: Mapatatak na po ako ngunya na summer. Aunoy, di pa kasibot.
1: Eh tay, sultero na mag ako.
0: Ay junior, next year na. Magsabay na lang kita.
2: Mas sa Bicolano o Lagun?
3: Uy, pare, Microfay pala ang kape mo. Diba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan mare. 1221 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 1221 mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid mare. Ugali maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon alam ko na pare, bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
5: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
7: Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life.

Yeah, Big Double I 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Exactly 18 minutes makalipas na boy, kapat ng hapon. Pangalawang arangkada po natin pagsasama-sama. Ngayon pong napaka maalingahot, asin maalinsangang hapon ng Abado. Ngayon po ika-16 na sa buwan ng Mayo 2026. And I don't know if you're gonna take this sad news na naman talaga. Para ho sa mga nakantabay sa ating GB drivers, mga bus drivers, lahat po ng mga nakahimpil ng mga van, express van drivers dyan ngayon sa Legazpi City bus terminal. Ito na ha. Starting Tuesday na naman, May 19, asahan ho natin yung mga nagkukrudo, mapapaaray na naman. Inaasahan hong patataas na naman. Ano ba yan? Mukhang hindi na tayo natigil ang pagtaas ng presyuhan ng krudo at gasolina. No? Apo, yung mga nagkukrudo starting May 19, that will be Tuesday next week, asahan ho ang pagtaas ng 2 pesos and 50 centavos per liter ng krudo. At saka dun sa mga nagagasolina na naman, ito ho, nasa 1 peso and 25 centavos din ho ang pwedeng itaas. Ito ay base naman sa pagtaya ng Department of Energy. Hi Lord, kailan kaya matatapos to? Wala hanggat hindi pa naayos ang gera ng Israel, US at saka Iran. Talagang asahan ho natin every week. Wala pa rin makakapigil sa pagtaas. May mga pagbaba rin pero hindi mo kasi masyadong feel eh. Ngayon naman yung presyo ng krudo, nasa 87, 90 pesos pa rin sa iba eh. Talaga Lord, kailan kaya ito matatapos? O basta ha, Tuesday next week, May 19, expected ho nyo yan, nasa 2 pesos and 50 centavos ang idadagdag na naman sa krudo at nasa 1 peso and 25 centavos din sa gasolina.

0: Magbulag na kita! Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah! Lima? Ano ka boy? Sarusa na!
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo! Natural takay pa di mo ito!
2: Masabigulado o lagun!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema! Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
4: Kanta ng lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbo Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: We're playing your favorite slow rock. Sweet metal.
11: As we walk the garden line.
10: And the new age rock.
11: Who am I that the bright and morning star.
10: Right here on
7: Uragun Rock-a-thon.

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: So, ano pangalan mo?
5: Toroyo po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NIMS?
5: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang NIMS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang NIMS Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NIMS Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Tunog ba

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadaong dindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
6: Uragon!

0: Bitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Isidirio.
3: Nataan, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulungan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulong?
3: Tatay, dati ka ng pasyente ka, digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo, digde?
4: Sa puso.
3: Ano sa ano
4: po?
3: Pa?
4: Sa baga, miso sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po, digde?
4: Iyo po, narahay ako.
5: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region. Why?

0: Bukas sa Bicolano o Hagon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sir, ano pangalan mo?
4: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NILS?
4: Maglumanat ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit paano, nakakadiretso na.
5: Ang NILS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NILS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NILS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: At

0: Tagalog, Bea. Ano pangalan mo?
1: Ako si Mary Roscoe. Dati po kaya, aki ko, bawal yung vitamins kong bakal. Ngayon talaga siya magkakal. Sadid po siya, kulang siya.
0: Malnourished.
1: Oo, kulang siya sa
0: tingin. Taon na siya?
1: Mag-6 years old po.
0: So, sakitin siya? Pero may ubod sipon?
1: Oo, pero may po.
0: O niyan, kamusta na sa aki mo?
1: Marera na po siya matibay siya magkakal. Makusap na siya.
0: Maliksi ho na?
1: Maliksi po siya sa kaka.
0: Dati habo magmaluto?
1: Dati habo ko maski gulay.
2: Ang Ninskola Center ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: ito.
1: Rak-raka naman ngayon. Ito ang Uragon Rakason.

ko po si Yubi Baranda at may pigmate ako sa Puyang Heart. Nag-take ako dito sa Nils Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na ang karahaya. Hindi na ako tinatake na para kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na

0: mas sabikulado o hagon.
1: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
2: Kiperambulan ito.
1: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
2: Clear na gabus.
3: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: kon si Corazon Sagale. Pwede pong matapon.
1: Nat ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano? For operation?
0: Iyo po.
1: Ngunyan, anong

0: Tatay, anong pangalan mo?
1: Si Silverio.
0: Nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulungan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulong?
0: Tatay, dati ka ng pasyente ni Digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, Digde?
1: Sa puso.
0: Ano sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po, Digde?
1: Yun po. Narahay ako.
2: Ang Mims Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mims Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Mall Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo.
6: We're playing songs exclusively. Can I touch you? For those in love and fallen out of love. Right here on Uragon Sabanggi.
7: If you walked away from me today.

0: Atopos si corazon sa gali. Pwede pong matapon.
1: Nat ano da ang igwa kaan? Glaucoma? Ano, for operation?
0: Iyo po.
1: Ngayon, anong ginibo mo?
0: Ano lang po ako? Ay, spa lang po ako.
1: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
0: Sige, sige.
1: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
0: Magayon na po ang findings niya.
1: Glaucoma free ka na?
0: Glaucoma free na po ako.
1: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
2: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Night after night.
4: Take me as I am.
3: We're playing the songs you cherish most.
4: Girl, you are to me.
3: Right here on

Taos puso po namin kanyang inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimulia. At kung sakaling mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang itawag o i-text ang cell number 0912-945-685. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Lucinianos.

Dela, kumusta? Maayong pagpaminaw kang atong pananimtak na karon sa gabiun sa atong panag-uban. Welcome sa atong programa Timbangan sa Kamatuwid. Dilago na atong labaw nga makagaganghon ni ning matakna o pasalamatan nato sa dako tungod sa imong gugmang nga walay katapusan nga atong nadawat o atong natagumpanan tibuok nga adlaw. Iya kitang giatiman, gibantayan, gipanalipdan o ning mga panahona nga nag-uban na usab kita karon nga lang sa kindi paminaw sa ato ang pinasayang programa Timbangan sa Kamatuwid. Atong pasalamatan ang tanan nato nga mga ating paminaw sa lain-lain nga mga dapit tibuok kalibutan pinaagi sa atong radio broadcasting network, sa atong radio broadcasting ministry, pinaagi makigsunan sa social media platform o mga nusab sa nakalain-lain radio broadcasting network. Salamat makigsunan sa inyong makananayon na pagsuporta, paghatag, kinabuhi ng atong programa. Kabahin tamo sa ato nga programa ng Gala Sukindig Paminaw. Ilabi na stibuk nga puwersa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ubos sa pagdunod

0: paniniwala ni Pastor D. Lusignan, mga kaabanan pastors, evangelists, district leaders, regular members, na padayon, maghimo sa pag-suporta sa kausa sa pagmantala sa may malita, pinahagi sa kahanginan ng binati nato mga pigpaminaw. Tanan nato mga kaigsunan nga naminaw karon sa Facebook Live o sa inyong nasal sa atong radio broadcasting. Salamat sa inyong pakiuban o kung aduna ka may pangutan na higala sa kindig paminaw sa panayon na pagtuon sa mga pulong sa balaang kasulatan. Sa kasulatan, himo ninyo kining ipadala sa atong cellphone number 0907-604-1410. Salamat usab ra makaigsoonan sa ato ang mga kaigsoonan ni Muta igsoon ra sa Region 11 bago lamang kita naman kagabi igsoon sa ato ang wali diha ni Mutang sa Barangay Sasa na Barangay Sasa Dabaw de Oro na Binturan o ganitak na mga sugin di paminaw balik na usab kita karon sa ato ang pagsibya sa kanginan pinagi makaigsoonan sa ato ang tupiko nga ato nga padayonan sa pagtuon sa sumpay sa nang labay nato nga panaguban may tumog na kaigsoonan sa lutos sa katawan sa Dios no ug ang atong tema karon makaigsoonan ang gitawag isog katapusan ng mga lutos sa katawan sa Dios no mo nato ang tema makaigsoonan karon ang gitawag nato makaigsoonan the great persecution in the last days unya alang sa pagpadayon sa unangan ninyo ang katulingban mag-ampo una kita pangyoon na to sa itong labang ng kagawang ng mga nanggiwang aram sa pa na to ang mga mensahe alang ka na to at ang ampo ta balay din o maluluyo na mo nga mga nangtrono sa sansa ng langit salamat kayo Ginoo sa inyong panalangin sa inyong gugnang ng mga dawat sa inyong proteksyon ikaw nakiguban ka nino sa tanong panangin nga kami amahan sa inyong atabangan sa pagpangaluyo kanimo sa pagpangayo o kapasailuan sa anong mga sala aron kaming anong pag-ampo na bangin sa tanong siglasin ganito namo sa pinagsangli Ginoo na ikaw magingatag o lingit mong kaalam kinabalo kami sa kamaturan na ang anong mga pagatunan ilabi na sa kanyang pansin mong katawan na sa dili madug ay matunan ang mga tagna sa balang kasulatan magsiga kami o liguna kami sa mga nahibilin ng mga adlaw katuigan sa anong kinabuhi na masiguro na mga anong kaluwasan ang anong pangalan na sulat sa basahan sa kinabuhi pangalangin niya nag-suporta ng ating kinabuhi ng programa sa tanang mga kaigsuunan o mga katawin na nagpaminaw ng sibihan amin wala kami aramihan o wala ikaw kusa kami sa ugmang walay paglubad o ginintan ang gitugyan salamatan kami mo lamang sa mula ni Ginoo Kristo na ang akong Diyos mga Diyos. Amen. Dito mga sigindig pamina, padayon ta sa pagtuon sa mga pulong sa balaang kasulatan ato na pagatunaan na kaigsoonan ang malangitunod ni ining o siya ka tupiko na kaigsoonan na ang kalimtang no sa katawhan sa atong buhi nga Dios ang kalimtang sa katawhan na kaigsoonan na makaagi og lutos sa katapusan ng mga anlaw o dili panahon na makaigsoonan ato nga padayonon ang pagtuon sa mga pulong sa balaang kasulatan ang damo nato atong kaugalingon nilista ang mga importante mga bersikulo nga ato matun-an karon unya ato kini makaigsoonan susihon sa mapag-usap ka mga panimalang. Ato na ipaluan igsoon nga adunay kagawasan alang sa katawan sa Dios samtang kini makaigsoonan pagalutosan. Ang uban, makaigsoonan maabtan nga buhi gadili makaagi o kamatayon. Apan ang uban, gitugot makaigsoonan nga sila mga mabinilanggo. Ang uban na sinilutan pinagi sa kamatayon gano. Kaya dili man po nangurot pa na magkalutos igsoon na amang gibungi nga nahibilin. Matod pa rin na nakaigsoonan sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, Versikulo 17. Ngayon igsoon ang eksinas pagbalik sa Ginoo na agi buhi nga nahibilin. Huwag ka ng buhi nga mahibilin, makaigsoonan natin pa sa Biblia, natin pa ganyan nini. Huwag kita nga buhi pa nga mahibilin, pagasakgawon nagto sa panganod, uban kanila sa pagsugat sa Ginoo na sa kahanginan, huwag sa ingon ni ini, kita magapakiguban sa Ginoo sa tanan-panganod. Nga makaigsoonan, ang Ginoo natin pa, naghatag ug usa ka tagna alang sa katawan sa Dios, na aduna gyud buhi nga mahibilin. So ato pa dili gyud man lutos tanan. naagay mga makagawas igsuon sa lutos. O tingali mo na itong gusto yung tanan makigsuonan nga diligid unta maapil sa lutos, pero kay naamagitag na igsuon na maapil yun sa lutos ang katawahan sa Diyos. No, lutoson na yun, kinaaman igsuon sa Biblia, na dili pwede igsuon nga mulabaw ang ulipon makaigsuonan kay sa agalong. Matod pa din eh, yun ang dumi ang pulo nga akong dinon kaninyo ang ulipon dili labaw sa agalong. Kung ako ilang ginalutos kamuusab ilang pagalutoson, kung ang akong pulong ilang pagabantayan ang inyo usab ilang na pagabantayan. So nagyo lutos pero lamang naagyo makaikyas na apoy dili makaikyas. Atong tunan ka ng makaigsuonan unsay mga tagna sa Biblia nga naglambigit makaigsuonan sa katapusang panahon sa katawan sa Diyos. Kinaamang gay lutoson sa katawan sa Diyos igsuon sa katapusang panahon. Maliban makaigsuonan sa nang labay nga panahon, gitunan na po ang usa ka libro, 260 ka mga tuigan, o Dark Ages in Human Inquisition, the Great Crusaders, makaigsuonan, nga aduna gay mga pagpamatay, no, pagpamatay sa katawan sa Diyos, ngadto mga dili masunod makaigsuonan sa mga pamaagi sa mananap na mapintas. Nasa ka na sa Pinadayag Kapitulo 6, versikulo, di ata magsugod, makaigsunan sa versikulo 9, na adunag yoy, gitawag makaigsunan sa versikulo 8, adunag yoy mga katawahan na gilutos, pinaagi sa pagpamatay sa espada, o sa gutom, o kamatay, pinaagi sa mapimpas na mananap sa yuta. Pinadayag 6, versikulo 8. Muna ang salanglabay ng mga panahon, tila ka bahin sa yuta, ang ikaupat na bahin sa yuta. Muna nga kung kita makaigsunan nakabasa aning balaang kasulatan, so makauna-una gid ta nga naapagay pagna makaigsunan nga mahibilin nga alang sa katawan sa Dios sa katapusan mga panahon. Ang 6 versikulo 11 niya ang noong pulong, unya matag-usa kanila gihatagag maputi o pag-as ng bisto, gisugo, pagpahulay una sa makajot. Kinsa man ni sila, katong mga gipamatay sa karahang panahon. Hangtod mausto na ang gibaganon sa ilang masigkaulipon o mga kaigsuunan nga pagapat yun o sad na yun kanina. So naagdi ay ulipon. Wala ulipon, igsuun mo na mga magwawali, mo na mga magbalantay, mo na mga gitawag ng igsuun o mga sulugoon sa Diyos, magsasangyaw sa maayong balita, mga ebanghelista. O kini mga kaigsuunan mo ni mga sumusunod sa mga asan ni Ginoong Hesus pinaagi sa mga tinunaan, mga nagdumala sa iglesia, kung saan paghapat yun o sa mangan kanila. Mabot ang panahon na kaigsuonan nga bisan pa o wala tagihimo nga dauton. Narikordaan sa balaang kasulatan nga butang-butangan ang katawan sa Diyos. Butang-butangan makaigsuonan sa tanang matang sa kadautan. Kung sa mga narikord makaigsuonan diyan sa balaang kasulatan, kung kini ba tinuod igsuon nga pagabutang-butangan ang katawan sa Diyos, ni ay igsuon nga aron masabtan nato ang tanan, ang gitawag makaigsuonan bahita maalanganin gyud ang katawan sa Diyos. Lutoson gyud sila, no? Lutoson gyud. Nganong lutoson? Tungod kay nagbantay man sa sugo sa Diyos. Atong tanawon makaigsuonan unsa nga pamaagi sa pagpanglutos makaigsuonan ug tinuod ba gyud nga aduna gyud lutos. Kitingali bago na una ang uban nga awa di man siguro nga tinuod. Sa atong una una. Pero kung atong basahon makaigsuonan ang balaang kasulatan, dili nato makita igsuon nga aduna gyud gitawag makaigsuonan og mga panghitabo sa katapusan nga mga adlaw. O ganda kong pangutana makaigsuonan mo kini. Unsa man ang mahitabo sa katapusan ng mga panahon? Mga ato panahon makaigsuonan mo. Unsa gyud ang mahitabo igsuon? Adunay usa ka balaod makaigsuonan nga i-implementar. Balaod igsuon nga dili balaod sa Diyos, mga balaod nga hinimo lamang og tawo. Muna kung imong basahon ang Marcos Kapitulo 7, versikulo 7, na kung kini, sundon sa tao, mahimong tawang ang pagsimba sa tinuod ng Diyos. Na naman, kaya naa di ay makaisunay mga doktrina, kalagdaan nga hinimo lang magtao nga ipasunod sa mga tao pag-abot sa katapusang mga adlaw. Iyon ang pulong. Kawang lamang ilang pagsimba kanako, sanglit ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina. At kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Sa tupadunag din ang doktrina, iksoon nga, hinimo lamang sa tao nga ipasunod nga ito sa mga tao. O kung sa ning doktrina, kung sa ning doktrina nga makaigsunan, doktrina ni makaigsunan naglambigit na itunod sa pagsimba. Kay kining yawa makaigsunan, mauni makaigsunan ang iyahang tulong o tuyo, ngano ang katawan sa Dios iyang lutuson, aron dili makasimba sa tinuod ni Dios, nga mao'y nagbuhat sa langit o sa yuta. Ngayon akong imong basahon, igsuon ang Kapitulo 4, isbutan makaigsunan sa versikulo 9, nga ang yawa may igsuon mo niya gani istagpo sa tao sa paglinglang. May tungod sa pagsimba, sama sa panahon ni Ginoong Hesus nga, gibuhat sa yawa makaigsunan ng usaka, tawag igsuon o kahimtang sa pagtintal. Ang atong Ginoong Hesus makaigsunan ni Sias, manuluas, sayod ang yawa ni anak. Pero giyon sa nang yawa, ilimbong niya. O niya gidala usab siya sa yawa ngadto sa usa ka taas kaayong bukid. O kaniya iyang gipakita ang pananginharian sa kalibutan o ang ilang kahimayaan. Posikulo 9. O iyang giingnan siya. Kining tanan akong gihatag kanimo kung ikaw mohapa o musimba ka nako. Igsoon adunay balaod makaigsoonan mahitungod sa pagsimba. Nakanto nga balaod, igsoon nga pagsimba, balaod nga hinimo lamang og tao. Nga, balaod kini makaigsoonan nga himuon pinaagi sa yawa makaigsoonan nga bugamit ang yawa og tao aron ang katawhan sa Dios malingla. Kay wala na may yawa makaigsoonan pakita literally nga musulti sa tao igsoon nga binagmahibaw sa tao nga ayawa din na siya. Wala yawa makaigsoonan nga mapakita ana karon sanglit nga kung mapakita ang yawa adili gid mo simba ang tao kabalik man ang tao igsoon ni yawa na why mo simba igsoon literally sa yawa magisukawas tingali sa Church of Satan kay ka na mo simba gina sa yawa. Pero alang ka na to nga mga nagatuon makaigsoonan sa balaang kasulatan o nagtuo nga adunay Dios nga langit mong amahan pinaagi sa bugtong anak nga si Ginoong Hesus kung ang yawa mapakita na to di kita musimba. Pero lahi man ang pamaagi sa yawa makaigsoonan karon iyang limbungan ng mga tao nga akong ang tao makaigsoonan malimbungan bisan to dog dili musimba makaigsoonan directly sa yawa pero musunod na gani sa kalagdaan nga hinimo lamang og tao mahimo kawang ang pagsimba. Ha? Mahimong kawang ang pagsimba? Muna nga iyang balik-balikon, subli-subliyon niya, ang iyang mga gitawag makaigsoonan o mga pamaagi sa pagtintal ngadtos mga tao. Hayloon ang matag-usa, mga binati na tunting paminaw. Isalaago ng atong una-una sa usong pamaagi, sa pagpatuo makaigsoonan niya kini-insakto at pandili di ay insakto. 2 Corinto Kapitulo 11 Versikulo 3, makaigsoonan, gisgutan din nga, nahadlok igsoon si Apostol Pablo, nga sa kaniadtong panahon, nalibungan si Eva, o si Adan, makaigsoonan sa bitin, pinaagi si lipat-lipat, mapod na makaigsoonan sa katapusang mga adlaw. Limbungan, igsoon sa yawa, sa bitin. Ato ganing basahon, apan nahadlok ako nga maingon si Eva, ihinlimbungan sa bitin, pinaagi si lipat-lipat ni ini. Ang inyong mga panghunahuna pag-aisalaagon gikan sa maminatudon o putli nga pagkahinalaron kang Kristo. Ilikoy, igso na atong hunahuna. Pag-aisalaagon ng atong hunahuna. Nakanang imong hunahuna, igso nga gusto maluwas, mahitabo nga dili na naon maluwas, tungod kay gilimbungan ng atong panghunahuna. Sa pagpatuo, lagi igsoon sa mga butang na murag kamatuuran at pandili di ay. Sa pagpatuo sa mga tao, makaigsoonan ni kini kabubuto sa Dios at pandili di ay. Sa pagpatuo, makaigsoonan sa mga tao at kinisugo sa Dios sa pandili kay sugo dahil na sa tao. Tanood na yun nga, gamitong makaigsoonan sa yawa, kining gitawag of way of worship, na i-divert ang ato una-una makaigsoonan sa lain. Madili na tayo makaigsoonan makatunong sa insakto nga kamaturan. Ago ato ganing sulayan igsoon sa pagbasa sa Biblia kung unsay buhaton makaigsoonan sa kaaway nga maong yawa pinaagi makaigsoonan sa iyang mga gitawag igsoon o mga gisakupan. Mm-hmm. Pag iyong yawa maigsoon gamitin niya ang tanan aron malimbungan ang katawhan. Ato sa basahon makaigsoonan ang Epeso Kapitulo 6 dihata magsugod makaigsoonan sa Bosikulo 12. Gisgutan din niya makaigsoonan ng amuni ang isa siya wadaghan. Magamit siya. Sabi ko nito niya, kaya ang atong bakigbumog dili batok sa binuha sa unod o dugo. Kung dili batok sa mga punuan, batok sa kagamhanan, batok sa labaw agalo ni ini mangit-ngit nga kalibutan karon sa tupa ka ng pulong isuot batok sa punuan, iyan ang mahimong ahin sa puhon. Batok sa kagamhanan, makaigsoon bisan ang panggamhanan sa iyo ta pwedeng mahimong hinagiban sa yawa, mahimong instrumento sa yawa aron makaigsoonan gamito niya maigsoon aron masunod ang katawhan. Batok sa labong agalo ni ini mangitngit ni kalibutan karon batok sa daotang espirituhanon pan gamito niya ang tanan igsoon nga resources, gamito niya ang tanan connections, gamito niya maigsoon ang tanan aron ang katawan sa Dios lutoson makaigsoonan limbungan igsoon aron dili makasimba sa tinuod nga Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang dakong pangutana makaigsoonan tinuod ba gyud ka? Nga kini makaigsoonan pagsimba mao gayod makaigsoonan ang katapusang bugno sa katapusang panahon. Ang gitawag makaigsoonan og katapusang gubat sa prinsipyo makaigsoonan diha sa ato sa labutan. Ato ni diskubrehon makaigsoonan kun tinuod ba gyud ni. Kay basin unya makaigsoonan bago na una ang matag-usa nga at siguro dili na tinuod. Atong panahon makaigsoonan ang gitawag makaigsoonan mga ebidensya sa balaang kasulatan kung tinuod ba gyud nga aduna gyud mahitabo sa katapusan mga adlaw. Pinadayag kapitulo 13. Dilita makaigsoonan magsugod sa pagtuon makaigsoonan sa kapitulo 13 nga ni ay usa ka kahimtang o kasaysayan sa kaniadtong panahon. Nadiin ang katawhan makaigsoonan sa Dios gilimbungan. Gilimbungan makaigsoonan sa kaaway. Diha makaigsoonan ha. Tanaw na to bigsoon ang maong pulong. Nagingon ang kapitulo 13. Gisgutan din niya makaigsoonan sa versikulo 14. Sa pinadayag. Ingon siya. O pinaagi sa mga milagro nga gitugot kaniya sa paghimo at tubangan sa mapintas ng manap. Iyang ginalimbungan ang mga nangagpuyo sa yuta. O sa buhaton nagsuon sa mapintas ng manap, limbungan niya ang nanagpuyo sa yuta. Pagingon nagsuon nga mapintas ng manap, mauni ang mga daotan makaigsoonan nga mahimong instrumento na ining katapusan ng mga adlaw. Gingharian kini makaigsoonan nga maoy nagdumala sa tibuok yuta. Nga kontrolado niini makaigsoonan bisan ang mga hari. No? Bisan gani makaigsoonan ang mga punuan sa kagamhanan kontrolado niini mananapapintas. Usaon makaigsoonan nila limbungan ang mga nanagpuyo sa yuta. Unsaon man nila paglimbong makaigsoonan? Pinaagi sa pag dawat sa ilang sistema. Kung imong basahon makaigsoonan ang Biblia, hagbay ra makaigsoonan nga gihimo kini sa kaniadtong panahon sa mga pulong sa balaang kasulatan nga nasulat nga aduna gyoy mga panghitabo makaigsoonan nga ang kalibutan makaigsoonan di limbungan pinaagi niini. Kinsa ra panlimbong ang mananap nga mapintas makaigsoonan. Unsaon man niya paglimbong? Ang mga tao igsoon iyang didan sa pagsimba sa tinuod nga Dios. Karon niya ang limbo igsoon unsa mahimuon niya. Daniel kapitulo 7 bersikulo 25. Unsa ni paglimbo? Sama sa nahitabos kaniadto iyang limbungan makaigsoonan ang katawhan pinagi sa unsa? Ug siya mosulti sa dagkong mga pulong batok sa langdon o yamok. Huwag magapaluya sa mga balaan sa halangdon o yamot. Og siya maguna-huna pag-usab sa mga panahon. Og sa kasuguan, og sila ihapag siyang kamot hangtod sa usa ka panahon. Og mga panahon, og sa katunga sa usa ka panahon. Dila ganito igsoon ang repetition sa Bible prophecy. Ang usa ka panahon o sa katuig, mga panahon buha katuig, katunga sa panahon, tunga sa tuig. Usay buhaton nila, history repeat itself, ang nahitabo sa kaniadtong panahon sa Dark Ages. Kadunay usa ka libo, 260 ka mga katuigan or 1,260 years from 548 AD until 1798 AD ng lutos na kaigsunan masubli kini apan dili na tuig igsuon kung dili adlaw na lamang. O sa kalibo 260 ka adlaw equivalent o tulo ka tuig o tunga ng lutos. O saan nila? Usbon ang kasuguan. Pero sa dili pa usbon makaigsunan, masulti o dagkong mga pulong batok sa halangdon o yamot. Pangutana, unsa man ang gitawag makaigsunan o mga pulong batok sa halangdon o yamot na magapaluya sa mga balaan? O, atong tanawang makaigsunan ang Biblia kung unsa ni kanang pag-isulti makaigsunan o batok o yamot blasphemy, makaigsunan ang ipasabot din ha. Muna nga, tanaw na ito, makaigsunan ang Biblia igsuon para nasabta na ito, makaigsunan ang mga pulong sa balaan ng kasulatan. Kung unsa gayod, makaigsunan ang ipasabot sa baong mga pulong. Naagi mga pagpasitala, makaigsunan nga mahitabo. Unsa man ni mga pagpasipala makaigsunan nga mahitabo. Adunay pulong batok sa halangdon o yamot. Kisa man ning pulong makaigsunan nga nakigbatok. No kisa ning mga kinsa man ning tawo. Ha? Way lain makaigsunan ang nagdumala sa numero sa mananap nga mapintas. Unsa man ning kining gitawag igsuon o nagdumala sa numero sa mananap nga mapintas. Ato ning tan-aon makaigsuonan kung kinsa ni siya nga magapahitaas makaigsuonan sa iyang kaugalingon sa mga tao makaigsuon nga ginatawag o Diyos o ginasimba. Ato ning tan-aon makaigsuonan ha kay para masabta nato kining gitawag makaigsuonan o pamaagi sa pagpasipala. Inaamang yung pagpasipala makaigsunan na mahitabo, no? Hindi ang maigsun ang ebidensya makaigsunan sa mga pagpasipala. Masahol sa nato ang giingon din sa Biblia sa unang 2 Tesalonika Kapitulo 4 Versikulo. Muna ang muhimo makaigsunan o balaod ha, sa pagpanglutos sa katapusan ng mga adlaw nga magapasipala alang sa katawan sa Diyos. 2 Tesalonika Kapitulo 2 Versikulo 2 o 3. Kinsa man yung makaigsunan ang gitawag igsuon o tao sa tao makaigsunan sa kalapasan nga makigbatok makaigsunan sa Diyos. Niya makaigsunan aron ato mabasa na isuon sa Biblia kung tinuo ba yun ni aron ato masairan makaigsunan nga mao gyud ni ang na-record sa balaang kasulatan unsa man ang nakasulat din ni 2 Tesalonika 2 versikulo 4 magingon siya nga magasupak o magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag o Diyos o bisan unsang ginasimba nga tungod niya na siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Diyos o magpahayag na sa Diyos. Tao ni makaigsunan nga mubuhat igsuon o dagkong mga butang makigbatok makaigsunan sa Diyos. Kinsa man ang tawhana? Ha? Kinsa man ang tawhana? Kaya ba ba ka maigsuon nga sa kaniyantong panahon kinsa ganito naglutos makaigsunan sa atong pagpuon sa Diyos sa 1,260 ka mga katuigan? Diba atong disbutan ang 538 AD? Adunay gitawag makaigsunan o the supremacy of the papacy? No? Ang pag gitawag makaigsunan o pagkalabaw sa tanan sa papado. Papado ang gisgutan din Igsoon sa 2 Tesalonica 2 versikulo 4 nga magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanan nga ginatawag og Dios. Tinawag ba Diyod? Kung atong tanawang makaigsunan ng usa ka pulong sa papado, niya mabasa makaigsunan sa gitawag igsoon o ebidensya sa gitawag o Encyclopedia Britannica, no? Niya makaigsunan ang pulong makaigsunan para masabtan na to. Naay usa ka pulong na gilitok sa papado. Ang dakong pangutan na unsa man eh, makaigsunan nga pulong. Atong tanaan, makaigsunan unsa ni nga pulong na iyang ginalitok. Hindi ang maigsuon ha. Bani ang gina dilita makaigsunan sa Free Encyclopedia. Mabasa na ito makaigsunan ang usa ka pulong na kuya kaini nga pulong. Gagilitok igsuon sa papado. Bani ang gingon igsuon nga magapasitala. Makibatok sa Dios makaigsunan. Balikan na itong basa nga. Kining Biblia. Sa 7 versikulo 25. Magalitok og dagkong mga pulong. At balikan ang basa. Og siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdon o yamot. Kung saan man niya pagsulti og dagkong pulong? Sa pinalayag makaigsunan kapitulo 13, dili na ito mabasa makaigsunan versikulo 1, nga ang iyang paulo makaigsunan na puno sa pagkamapasitalahon. Sa King James Version, disugutan ini makaigsunan, and his heads, matutod ni sa last paragraph, and upon his heads, the name of blasphemy. O sa maning word, igsuon, upon his head, the name of blasphemy. Kini makaigsunan, usa ka mapasitalahon mga butang, pulong batok sa halangdon o yamot, pangutana. Unsa man ning pulong batok sa halangdon o yamot ni Igsoon? Usa ka budin sa Igsoon sa supremacy of the Pope, makaigsunan o supremacy of the papacy. Disgutan ni Igsoon ang usa ka pulong ginalitok nila. Gitawag kini makaigsunan og dominum deum nostrum papam. Unsa man ning dominum deum nostrum papam? Matod pa makaigsunan usa kini kalatin nga pinulungan ni Igsoon, the Lord our God, the Pope. Unsa da ini? The Lord our God, the Pope. Dominum Deum Nostrum Papam. Sa pa maklaro nimo makaigsunan nga tinuod gayod ang gisulat nila igsuon sa usa ka libro usab nga ginanlan og doktrina Kristiyana nga ang papado sa Roma makaigsunan maoy pulo ni Jesucristo sa yuta. Muna ang Biblia makaigsunan nagsulti nga aduna gyoy iyang ulo nga adunay pangalan o ngalan nga mapasipalahon. O unsa yung buhaton? Iyang usbon ang kasuguan? Balikan na ito basa makaigsunan. Ingon siya maigsuon, siya maguna-una pag-usab sa panahon o sa kasuguan. Unsa man nga kasuguan ni igsuon nga iyang usbon. Way lain makaigsunan ang pagsimba sa tinuod nga Dios nga mo nagbuhat sa langit o sa yuta. Adlaw nga igsimba kana iyang usbon ngadto sa usa ka adlaw nga ipatuo pud sa mga tawo kini. Adlaw nga igsimba ngadto gihapon sa Dios apan dili na sugo sa Dios, sugo na sa tawo mo ni bantayanan. Ug aton tun-an karon makaigsunan unsa ni nga mga gitawag igsuon og kasuguan. Panahon na to ang kasulatan makaigsunan ang ebidensya kung tinuod ba gyud nga aduna sila gihimo makaigsunan na gitawag makaigsunan og aduna sila gihimo makaigsunan nga balaod, no? Ni ang makaigsunan ang usa ka ebidensya nga ato ma sayran makaigsunan karon unsa may nga ebidensya nga atong lantaran makaigsunan nga para masagta na ito makaigsunan unsa may nga balaod, unsa may nga balaod ang ilang ang himuon mga binati na ito mga tigpaminaw. Okay, wailain ang unang adlaw sa simana ingon niya kini makaigsunan himuon nilang balaod ngadto makaigsunan sa katawhan ni ining kalibutan na tinuod ba gina ini? ato nang diskubre nga mga higala o mga binati nato mga pagpaminaw. No? Ang gitawag makaigsuunan the creation of the first day of the week, gitawag makaigsuunan og Deus Domini, the day of the Lord. No, ato tanaw makaigsuunan kung tinuod ba gid mo sa kay kini ra ba makaigsuunan wa gid ni gisulti kanato. No, wala gid ni gisulti kanato. Ato tanaw makaigsuunan kung tinuod ba gid mo sa ug ato lang tawo makaigsuunan ng ilang balaod. Okay? Matod pa makaigsuunan sa maong mga pulong. Malik, mabasa kini makaigsuunan sa usa ka libro sa papado makaigsuunan nga gitawag og Deus Domini. Gusto na ko ipakita din sa screen nga mao gyud ni sa makaigsuunan ang gisulat makaigsuunan nila nga mga libro, no? Libro ni makaigsuunan sa kasaysayan, ha. Okay? Niya mga igsuon Deus Domini. Okay. The day of the Lord. Unsa may naaani? Makaigsuunan. Matod fa therefore page 23. Also in the particular circumstances of our own time, Christian will naturally strive to ensure that civil legislation respect their duty to keep Sunday holy. In any case, they are obliged in conscience to arrange their Sunday rest in the way which allowed them to take part of the Eucharist. So, what's the name of makaigsuunan? Ang balaod sa unang adlaw sa semana. Mauni makaigsuunan ang balaod, igsuunan niya ilang himuon. Og sayod ba kita makaigsuunan na kini nga balaod, gitawag kini makaigsuunan og civil legislation balaod sa panggamhanan. Nga matod pa makaigsuunan the sanctification of the Lord's Day, the sanctification of the first day of the week. O batuman ang tagna gikan sa Biblia na adunay mausab sa kasuguan. O sa ganitong kasuguan sa Dios nga ilang giusab? Exodo kapitulo 20 versikulo 8 makaigsuunan, hinungduman mo ang adlaw ipahulay aron sa pagbalaan nini sa gitawag ito o Latina Vulgata Librato de Dia Sabado o para santifikar. Balaan na ang adlaw Sabado. Sabado ang adlaw ikapito makaigsuunan mo ang adlaw sa Ginoo mo ng adlaw Day of the Lord, pero giusab nila ginimo nilang Day of the Lord ang first day of the week matod pa sa ilang libro. Nga naman, kanatuman ang tagna, makaigsuunan kinaa din sa tagna, nga usbo nila. O, kung imo tanawon makaigsuunan karon, imo makita, dili lang kay katong usa ka libro makaigsuunan nga Deus Domini, mabasa usab kini makaigsuunan ang libro ang gitawag og Laudato Si. Sa usa ka papado nga mao si Francisco makaigsuunan, to care on common home. Mamatod pa sa Laudato Si, gisgutan din on Sunday, our participation in the Eucharist has a special importance. Importante kuno ang pagpartisipar makaigsuunan panahon sa adlaw Domingo. Sunday like Jewish Sabbath, ang Domingo sama sa adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo. Mamatod pa makaigsuunan, gisgutan din ni maudaw ang adlaw sa pag-ayo, relationship with God, with ourselves, of ourselves, with others in the, and with the world. Sunday is the day of resurrection. Igsuon mo ni ang usa ka sugo di ay, na ilang i-implementar sa tibuok kalibutan makaigsuunan pag-abot unya sa katapusan mga adlaw. Kinsa gani ang responsable sa pag-usab ini? Ang Papa Si makaigsuunan ang papado. Huwag ang papado na isunod sa ganyan. Papado, anong iyang na himo ang pag-usab sa sugo? Tungod kay ang usa ka titulo makaigsuunan sa ilang gipamulong igsuon na gitawag makaigsuunan og Dominum Deum Nostrum Papam, the Lord God the Pope, siya di ay ang giilang na Ginoo nga Dios sa kalibutan makaigsuunan na hinungdan nga kaya niyang usbon, kaya niyang himuon ang usap ka balaod sa pagsimba makaigsuunan nga dili na balaod sa Dios. Ato ning gisulti makaigsuunan karon niining mga panahon na tuod kay nasayod kita nga mubo na lang ang panahon ug moabot ang panahon makaigsuunan na implementar gyud ni, i-implementar sa tibuok kalibutan. mo ato ning panahon makaigsoonan na kay para masamtan gyud nato nga naa gyud ini sa itag na no. Ug mo resulta ni sa dako nga pagpanglutos sa katawhan sa Dios mga binati natong mga kaigsoonan. Ug gani usa ka libro mga igsoon sa usa ka balaod makaigsoonan nga nahitabo dili kay kini makaigsoonan sa bugikan sa Roma hangtod sa tibuok kalibutan makaigsoonan bisan ang atong kaugalingong nasod aduna na gani balaod mahitungod niini ang atong diskubrihon na igsoon na kung tinuod na gino siya nga mga balaod itawag kini makaigsoonan of the National Sunday Law ang balaod sa pagbantay sa unang adlaw nga Domingo. Gitawag kini sa laing bangin o bulos. Ang bulos makaigsoonan balaod na sa pagbantay gapon sa adlaw Domingo gitawag usab kini sa uban og Green Sabbath. Gitawag usab kini sa uban og Climate Sunday. Nga moabot ang panahon makaigsoonan nga kini mahitabo gayud. Kay nasa kaniadtong panahon makaigsoonan nahitabo naman gyud kini. Masubli lamang kini maigsoonan mahitabo nga mukso na dayon ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Tinuod ba yun? Pasahan gani na to ang tracing ng suon sa pinadiyag. Muni ang last day events na kaigsoonan na adunay persecution sa katapusan mga adlaw sa katapusan panahon. Niya makaigsoonan sa Biblia at mabasa. Igon siya makaigsoonan gisgutan sa pinadiyag presikensi. Matod pa sa mampulong o gitugot kaniya ang paghatag ginunhawa ngadto sa larawan sa pintas ng mananap nga tungod ni ini ang larawan sa pintas ng mananap makahimo gani sa pagsulti o pagpatay na itong dili mo simba sa larawan sa mapintas nga mananap na gini ay igsoon balaod napugsong gina mga tao na kung dili ka mo simba masinilutan kag kamatayon mo ni ang gitawag igsoon ng death penalty. Yan ang panahon na mag-aigsoonan mo na persecution, great persecution. Gitawag great time of trouble, igsoon. Tanawar ang mag-aigsoon ang katawang Israel. Una sila gilutos. Ang nasumpay po sa katawang Israel, ang mga hintil na mingbawat sa maayong balita, gilutos, usab. Doon ay mag-aigsoonan ang kamaturan. Muna nga, ang pangutan na legit bagid ni pastor, brother. Yes, legit ni mag-aigsoonan nga rupan. Hangtod gani sa lahing nasod karon bisa sa atong kagulihong nasod na panday na gani nga mga balaod lulos. Unsa man siya? Are statutes that restrict or prohibit certain secular activities such as work. Unsa ka balaod makaigsoonan sa pagdili sa pagundang sa mga aktibidad sama sa pagbuhat, pagtrabaho, commerce, pagpamaligya, pagpaligya igsoon o pagpamalit. Sale of alcohol, pagbaligya, igsoon o gidalili nga ang mga mailim nun. On Sundays, to promote observance of the day of worship, the day of rest or worship. Pag-observer sa usap adlaw sa mga pagpahulay o pagsimba. O kini makaigsoonan, maugid ni karon ang gi-introduce igsoon sa community. Pauna nga, gani makaigsoonan ang nanawagan ang mga mga nasod igsoon sa tibuok kalibutan especially mga kaigsoonan sa gitawag igsoon o mga legislative nga mag-implementar gayod na ini pangutana asa man nga dapat ang naghimo na ni anang balaod ha? Dito palang baan mga kaigsoonan sa Estados Unidos naguna ang maong balaod bisan sa atong kagalingong nasod sa Pilipinas. Tanaw na ito, maigsoon, kung tinuod na ganyan. Ang gitawag makaigsoonan o Sunday Law. No? Sunday Law in the Philippines. Gitawag makaigsoonan o kanang gitawag bitaigsoon o Republic Act. Kanang Republic Act makaigsoonan, balaod na na. Republic Act 946. Ato na ning gisgut at ng labay pero gusto lang na kong balikon. Unsa man ni? Ha? Ni ama kay sunan. Republic Act 946 sandilo gini or bulos ingon siya dini. An act to prohibit labor on Sunday, Christmas Day, New Year's Day, Holy Thursday and Good Friday. So, mga holidays ni makaigsoonan, including na ang Sunday, ang dili pagbuhat, ang dili pagtrabaho. Kay kanade ang gitawag igsoon og Sunday no. Kanade ang gitawag makaigsoonan og balaod sa pagbantay sa unang adlaw sa semana. Kung imong basahon makaigsoonan ang usa ka libro makaigsoonan sa Philippine Law Journal gikan na sa panahon ni sa tawag ani Constantine the Great. Na si Constantine the Great makaigsoonan mao gyud una nga naghimo og balaod ani. No? Basta may iyahang balaod pagbantay sa unang adlaw sa semana, ingon niya kini mao ang adlaw nga igpapahulay. Unya, nay latest news mga kaigsoonan. Nga, ang Heritage Foundation, usa ka organisasyon na iso, ha? Ato din basahon, mga kaigsoonan, sa nakaduol ang Sunday Law sa atong panahon. Matod pa sa balita ang atong nakuha, mga kaigsoonan. Katong January, the Heritage Foundation, same organization that anchored Notorious Project 2025, released saying America by Saving the Family, reaching policy agenda that calls for the restoration of the Blue Laws in order to establish the Uniform Day of Rest on Sunday. So klaro kayo makaisunan ng usa ka organisasyon sa Estados Unidos makaisunan na nawagan na kinahanglan ang panawagan makaisunan kinahanglan i-restore i-balik makaisunan i-refresh ang itawag isuon o glulos na kini o saka Uniform Day of Rest or Sandulo. No? Sa ito pa pwede ganyan makaisunan na himo sa mga nasod sa tibuok kalibutan bisan sa atong kaugalingong nasod na anagan ni balaod may tungod din eh. Buna nga, tagnag din sa Biblia makaisunan nga usbon ang balaod sa Dios from Sabbath to Sunday. Gikan sa adlaw ipapahulay nga Sabado ngadto sa unang adlaw sa Domingo ang Sandilo o Blulos. Muna mga kaigsoonan ang kamaturan. Muna nga salamat kay sa Ginoo nga gipagaan yung taong nindot niya kahigayunan mga kaigsoonan nga ato nang gibat-bat din sa kanginan kay mulig ni mga kaigsoonan sa pagpangluto sa katawan sa Diyos. Muna yung papisi mga kaigsoonan sa last days nga lutosong din ang katawan sa Diyos o dili mo bawat nining unang adlaw semana nga balaod mga kaigsoonan itabugos o bagay sa yuta. O niya matupas pagtuon na itabo mga kaigsoonan nga dili gani, bisan gani sa pagpamalit o pamaligya. Gididaan na po ang mga tao kung dili mo dawat na yun yung balaod. Inuod ba yun eh? Masama na po mga kaigsoonan ha? Distrese, versikulo 16 sa pinadayon. Ug ang mga timawa, ug ang mga kadagkuan, mga dato ug mga kabos, mga ulipon ug mga taong gawas, ang tanan iya usab nga gipamarkahan diya sa tuwa kamot ug sa agtang. Wala sa mga ito mo, versikulo 17, nga tuod ni ini wala bisan kinsa nga makapalit ug makapamaligya, gawas kun anaa ang maumarka, nga mao ang ngalan sa mapintas nga manak ug ang numero sa iyang ngalan. So, giklaro mga isunan nga, aduna gyoy pagpamugos, na kung dili ka, masugot, masinilutan ka, then every earthly support cut off. Maputulig sa unang himo accessibility. Mawala ang freedom of religion, mawala ang Bill of Rights, tanan, mawala. Kaya doon ay union of the states o church na kaisunan na anang panahon. Muna iksunan ang lutos. Muna ang lutos iksunantod nga maglisod-lisod yun ang katawan sa Diyos. Ano man, kay patiliyon man, akamos mabawas sa pagsimba. Kay isaho naman ang reliyon. Usaho na lang ang adlaw nga isimba. Tuod kay namulong ang papado makaisuyan nga siya ang Ginoo nga Diyos nga maoy ni puli may suon din sa yuta. Nga matod sa Biblia may suon nga maugiday ni siya ang mapasipalahon nga mga butang nakigbatok makaisunan sa halangdon nga Diyos. Sumuna ang kamaturan ni Galas o hindi paminaw. Unya, salamat kayo sa inyong makananayon na pagpakiguban ha, sa itong programa sa timbangan sa kamaturan. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay sa itong programa. Unya, wala gito igong oras igala so hindi paminang so parayon pa sa unangon. Salamat kayo niya. Sunod na po di kayo nagsuon sa ang lito aman na bawat nga mga gitawag na kaisunan o mga panutan ha. Ato na pong subayan kini makaisunan sa sunod na pwede ngayon. Kining may tungod sa National Sandilo o Bulos makaisunan unsa na kabuol sa atong kaadlawan karon. Unya, sa sunod nga gabi eh, tunaan na ito makaisunan kung naabagay legit na mga balita sa pag-implementar ani sa tibuok kalibutan. Kaya aron dili mahimong hoses, aron dili mahimong nga butang-butang, aron dili mahimong nga kini makaisuunan o sa lamang ka conspiracy theory. Legit yun yung maisuun nga kamaturan, sa Biblia makaisuunan maabot yun ang panahon nga patiliuntang sa pagsimba sa tinuod nga Diyos nga managbuhat sa langit o sa yuta. Muna ang katapusan versikulo nga atong basahon makaisuunan sa Biblia. Nga atong mabasa sa Pinadayag, Kapitulo 14, versikulo sa versikulo 7, gisgutan din nga, "Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. And worship Him who made heaven and earth, the seas and the fountain of waters." Worship Him, simbahan siya, nga mo nagbuhat sa langit o sa yuta. Wala yung pamaagis pagsimba. O sa adlaw simba, ikapitong adlaw sa simana, makaisunan kung Sabado. Apan ang kalibutan, nagsugo man lagis pagsimba sa unang adlaw simana kung Domingo, muna ang katumanan sa tagna makaisunan na mahitabo ang pag-usab sa kasuguan sa Diyos. O gayon ito gut makaisunan na mahimutan lumbungan ka naman. Yan po sa Ginoo, ang imong naandan karon nga mga gawi makaisunan ni kini mausab, pinaagis pagsunod nato sa iyang kasuguan. Salamat makaisunan sa inyong makanunayon na pagpakigubang ng programa atong edukatong kaulungan. Labing gamahanan, maluluyo na mga Diyos, nga amahan na mga trono at sa kapasan sa mga langit. Salamat kayo, amahan, sa imong gugma. Salamat sa imong proteksyon. Salamat sa mga butang nga imong gihatag ka namo. Sa mga pulong sa balaang kasulatan. Nangipak na, ah. Samtang kami mong panayon, Ginoo, sa temporaryong pagtapos ng programa, ihatag ka namo ang langit mong giya. Kahibalo o pamalangin na sa sayos kabuntagon samtang kami mahuli ng kagabi mong pukawin mo kami na punong skalipay o pamalangin na maproteksyonan. Kanyang tanan ang gitugyan, gipasalamatan ka nyo lamang sa ngala ng Ginoo Kristo na mong dakong Diyos mga lumas. Amen. Buna mga sugindi paminaw, salamat kayo sa inyo makanunayon na pagpakiguban sa itong programa sa ibang mas kamaturan at sunod ngayon sa mong takna o sa samang istasyon sa ngalan sa itong Great Provider o Heavenly Father na may naghatag sa adlaw-adlaw Panginang Lanon sa ngalan o substitute na pursa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista de Sip Nimbiri o sa pagdumala ni Pastor D. Lucinyara inyong alagad kayo Pastor RG kasi magayon kung maminaw ka mabulahan ka balaygo ng Diyos.
1: Paalaala ang hinihati
2: at ang pinapakahiga ang mga sasatanin mula sa sabal ng kasula at kung sa satan mayroon na iyong mga katanungan dito na bang i-guess o tumawag sa ating cell number sa 912-9451-685. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Kasama ka sa aking dalangin.
3: Sa Bicolano, Pura.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilik

0: kapot.
1: Eka.
2: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
3: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
4: Uragon!
5: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon! Uragon!

0: casa.
1: Nay, nay, anong istasyon ang tigdadawag nindo?
2: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
3: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
1: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.
7: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
3: Uragon 90.7.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Urang, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Philippine Standard Time, 5 ng umaga.
2: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
3: Mas sabikulado, uragon.
4: Tuhod, siko, baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
6: Karambulan ito.
5: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
6: Clear na gabus.
7: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Main Sonora Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Main Sonora Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
11: Kita-kits po tayo!

0: Hello, Ben. Anong pangalan mo?
1: Ako si Mary Roscoe. Dati po kaya, aki ko, dawan yung vitamins kong bakal. Hindi yan talaga siya magkakal. Sadid po siya, kulang siya.
0: Malnourished?
1: Oo, kulang siya sa
0: pinto. Kailan taon na siya?
1: Mag-6 years old
0: po. So, sakitin siya, pero may ubod sipon?
1: Oo, pero may po.
0: O yan, kamusta na sa aki mo?
1: Marera na po siya motivation magkakal. Makusap na siya.
0: Maliksi ho na?
1: Maliksi po siya sa kakal.
0: Dati habo magmaluto?
1: Dati habo kumasigulay.
2: Ang Ninis Wellness Center ay matatagpuan sa Barangay

0: Bicolano o Hagon.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Isidirio.
3: Anong digdig ka mo niyan? Ano ang problema mo?
4: May nagkukulungan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulung.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano po, pa?
4: Sa baga, miso sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po, digde?
4: Iyo po, narahay ako.
5: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Only your choice cuts. You are tuned in to All Music Sunday. Tell your grannies we got their favorites. It's now or never. And we're playing them right now. Right here on

0: Mas sa pikulado, uragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex.
2: Basta Bicolano o Hagod.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na Lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Sir, ano pangalan mo?
8: Pastoroyo po.
7: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NILS?
8: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
7: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
9: Ang NIMS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
10: Ang NIMS Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang NIMS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
11: Hey! Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekada. Kadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang jet si Sir Eric 09790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheras96 at

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
3: Karambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
3: Clear na gabus.
4: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Main Sonora Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Main Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

0: ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Basta bikulado o hagod.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
4: Tanda ng lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Babes, malapit ng anniversary natin.
8: Oo nga, no. Parang kailan lang.
7: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
8: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
9: Sa

0: malupit.
1: It's not just about music, it's all about you.
0: Lalo na kung siya'y in heat.
1: Gusto ko yan.
0: Ang kunehong sobrang kulit. Get ready for Rod Rabbit.
2: Yeah. All right. Ang hirap bumangon pag-araw ho ng Linggo. Lalo na nakakasad talaga. Anyways, mga suki, mga manoy, mga manay, tayo magsama-sama ho hanggang mamig bandang alas 12 ho ng tanghali. And just in case interesado ka ha, makipagsabayin sa akin. Anyway, lid ho, parang mga magagandang tugtugin. Good Sunday Specials, first half. Magsabayin sa aking kumanta, uminsi ho ng tanghali. Ito lang yan, syempre, sa nanghuna. We are 90 Points Dragon.

0: Sabi ko lalo, uhagun!
1: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Di ba mahal yan?
2: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
2: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
1: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
2: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
3: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: They don't play this like we do.
11: You've got the magic touch.
10: Because we're playing the best

0: Mas sa Bicolano, Uragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Han, tulog na ba si baby?
4: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
3: Ay, sorry ah. Han, oras na.
4: Oras na para. Yung
3: natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
4: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
3: Oh, ano yan?
4: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
3: Eh, ikaw talaga, Han.
4: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
5: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
6: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!
7: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierravbalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka nilang FB page, Tierra V. Balon Travel and Tours in Tierra V. Balon Travel and Tours. Keeping